0: at sa Bacoor. 6 kilometers na lang ito natigil. Dinribol sila. Pinangakuan po, nung una, gustong ilipas sa kung saan gusto ho nilang property, hindi sila magkasundo. Nagtaning na po ang DOTR, nag-guest sa amin dito po si Secretary Banoy.
1: Mm-hmm.
0: Tatlong kondisyon ang kanyang hinihingi, sumunod na po yung mga bilyar. Alright, at finally po, sa pagkakahinto ng proyektong ito, dahil po lamang doon po sa flyover na tinayo ng panahon ni Mark Villar bilang DPW Secretary, hayaan na po natin yon. Pero gusto ho nilang ilipat doon sa Sipag something ho ng mga Villar, hindi natuloy. Ngayon nag-offer ng property, taon ang hinintay, yung pala ho isasanla yung property, Pebrero ngayon taon, nasa good faith doon. With all due respect.
1: Mm.
0: So ngayon mga kapatid, nagtaning po si Sec Banoy.
1: Oo.
0: Tatlong kondisyon, kasama na dyan yung pagkaklaro na yung titulo na ibibigay nyo sa amin, walang encumbrance. Kayo na mag-usap ng China Bank. Ang sabi po ni Ginoong Cabrera, meron daw pong inialok na panibagong property kapalit noong pong sinanlang property.
1: Tama.
0: Okay, thank you. Ang tanong dyan, gaano kabilis makukuha yung titulo na wala na po dito nakalista na annotation na encumbrance, hindi ho ba? Para masiguro na kapag ito'y kinuha ng Estado, hindi Estado ang magbabayad sa utang nila. Palagay ko po naman, makatarungan lamang na tayo mga mamamayan ay mag-ingay dito dahil ito po'y napaka-importanting proyekto na nabibimbin po dahil lamang sa interest, alam nyo na, nino, hindi ho ba? With all due respect.
1: Maraming salamat. Maraming salamat for the update, partner. So ngayon mag-aabang na naman tayo.
0: Sorry,
1: panibagong date yun, nangaabangan natin. Oo, siguro nung bago nila isanla, naisip talaga nila, marami naman silang lupa na pwede ipalit. At yun nga, pumayag yung China Bank, pwede pala yun.
0: Pwede naman, no? Pwede naman yun. Ang atin lang ho kasi nga dito, dapat hindi pumapayag ang gobyerno in the first place. Doon pa lang po sa pagtutol nila na hindi ituloy yung flyover na yan, dapat doon pa lang po talaga nanindigan na po ang DOTR mismo ho at ang gobyerno. Panahon po ito ni Pangulong Digong. Natuloy yan. Okay, sa nagkaroon po ng realignment dito, na-dribble na naman sila. Ba't pumapayag po ang gobyerno sa ganito pong uri ng pagpapahimpil sa isang napaka-importanting proyekto? Again, with all due respect. Sa mga taong sangkot dito po sa kontrobersyang ito, ang mga Pilipino po kasi ang haba ng pasensya. Ang mga Pilipino po kasi malilimutin. Sigurado ko iboboto pa nila yung mga yan. Okay, ganap ng 3 minutes after 8 o'clock in the morning. Si Ginoong Cabrera po, palagay ko napipikon na po sa atin.
1: Hindi naman siguro.
0: Naiintindihan ko din siya. Oo, naiintindihan ko din siya. Kasi nga siya mismo, di ba, kapag sinasabihan na hindi ba kayo naiinsulto doon? Good faith ba yun? Kausap ninyo, hindi nyo alam yung palang lupa, yung nakasanla pala. Sinanla pala noon lamang Pebrero. Hindi ba? Eh kung di ka rin naman siguro, di ba, sunod-sunuran lamang, eh baka noong ka pa noong ka pa nang gigil dito at nagsabi kay Sec Banoy na birahin nyo na yan, di ba? Kasuhan nyo na yung dapat kasuhan. Nasa ganun po, magtanda itong mga to. Sorry po, pero bukas ang aming programa sa grupo ng mga Villar sa isyong ito. Anytime, Monday to Friday, 6 to 10 in the morning sa True FM at sa 1PH on Signal. Oras ngayon, ganap ng 4 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Ay, sarap magkape. Panalo ka. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng zanto na nanggagaling po sa mangosteen na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape. Panalo ka. Boss Max 3 Coffee. Thank you! Sorry, Monday na Monday ha. Lalo pa to, ang lakas daw ho ng ulan ngayon na naman.
1: Grabe din daw ang traffic. Yun ang sabi, balibalita, ang dami nagsisend sa akin.
0: Sige. Oo. Nako, ikulong na yan. Ha?
1: Pag summer na.
0: Mga gancho, ikulong na yan. Mga kapatid, ito po, importanteng issue ito. We will take a short break. Ano po, alam nyo ngayon, lalo pa hong mahihirapan dito na makarecover po doon sa, ano ho, no? Doon sa kanilang mga klase, ang mga nasa public schools, lalo na po yung mga public schools na well, from the very beginning po naman din po, ano ho, ay nahihirapan na sa mga make-up classes. Siguro sa mga privado, baka makaka-catch up pa sila, gagawa na po ng paraan, but definitely po, sinasabi nga dito ho ng mga dalubhasa, tindi nito, Di ho ba? Kaunting kibot po suspend ng klase. With all due respect din po naman sa mga nagsususpende kasi nga wala naman silang iniisip kundi kapakanan ng mga mag-aaral at ng kanilang mga guro. Pero paano yan? Kung madalas po ang pagsuspende kahit na po actually ambon-ambon lang ang sinasabing mga pag-uulan.
2: FM. Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: Pag-repair ng bahay. O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuan na Lumiliere!
2: Sangla!
7: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
8: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
7: At sa komentaryong hindi bias.
9: Sabi ko, andyan na tayo sa
7: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
10: By June 30, yung
7: dahil dito, bawal ang fake news.
11: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
7: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App. Visayas hanggang Mindanao.
12: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
7: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
12: Ug diara, maka proud.
7: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chicky Verhel tuwing Sabado sa 1PH.

0: So na, hindi naantabayanan lamang po natin inaantay yung po makakausap natin from EDCOM 2 dahil sinasabi nga po nila dito sa kanilang mga na-share na balita na 53 days out of 180 instructional days daw po sa isang taon ang nawawala po sa ating mga estudyante. 1/4 na po yun ng kabuuan ng school days. Eto na, nasa linya po ngayon ang executive director ng EDCOM 2, si Sir Carl Markey. Good morning po, Sir Carl.
1: Ay, maganda at maulaw na umaga po, DJ Chacha and Manong Ted at sa lahat ng nakikinig sa atin.
0: Good morning, sir. Thank you for being on the show. Sir, siguro ito muna yung pag-usapan natin. Ang binabanggit nyo po, halos 53 days ang nawawala po sa 180 instructional days sa mga kabataan. Anong taon po ito, yung inilabas nyo pong report?
1: Opo, 2023 and to 2024. Klaruhin ko lang na yung datos na po na yan, kasama po dyan yung mga ibang local holidays, kasama yung ibang mga activities sa school na hindi related sa work, sa pag-aaral nila. Pero bulk talaga dyan ay typhoon or heat index related suspension.
0: Oh, ano po ulit yung binanggit nyo? Dapat po ay yung dulo?
1: Opo, yung pinakamarami dyan, sa 53 days na yan, 32 days ay dahil sa school closures, dahil sa calamities, okay. Dahil sa bagyo, dahil sa heat index. Yung iba po dyan, mga local holidays, areas na may conflict, etc.
0: Oo, at dahil nga po dito, ang inyo pong gusto mangyari, mas maging granular or localized daw po yung class suspension? Para lang mas maintindihan po ng mga magulang, pag sinabi natin granular, in practical terms, ano po ibig sabihin nito?
1: Kasi minsan po tayo, di ba, may mga panahon na nationwide yung suspension. Pero sa ibang probinsya, mas malala yung pag-ulan kumpara sa iba. Or nung panahon na yon, mainit nga talaga, pero yung heat naman iba-iba per area. So, kaysa blanket, suspension for all, pwedeng municipality level yung suspensions, or minsan pa nga, pwedeng school level suspension. Kasi minsan kahit maulan, may mga paaralan naman na mas ligtas, tapos yung ibang lugar talagang bahang-baha, kahit na walang suspension, kailangan mag-suspend. So, we're saying na dapat medyo mas may opportunity tayo to proceed or to stop classes when necessary, depending on the context of the school.
0: Sa ngayon po kasi ang announcement, nanggagaling po yan sa mga mayors natin. Hindi po ba yan yung inaantabayanan din ng mga kapatid natin?
1: Opo.
0: Ano pong gusto nyo mangyari? Mas maliit na level pa sa school principal na mismo ng office ng mga public schools? Paano po?
1: Minsan po ang DILG, di ba, nagsususpend din. Minsan ang governors nagsususpend din. So yung sinasabi natin, mainam na po itong level ng mayor kasi talagang mas malapit na yan sa ground, sa katotohanan ng mga schools. Pero minsan, pwede din siguro na yung school, meron ding discretion.
0: Okay, oo.
2: Kasi actually, ang pinakahuli dito, director and siya, yung Malacanang mismo nagsususpend,
0: yes,
2: diba, national.
1: Opo, tapos, minsan, opo.
2: Tapos sabi ni director, minsan naman DILG.
0: Yes.
2: Minsan naman governor.
0: Mayor,
2: okay, and then governor, no, mismo, at saka gobernador. Sinasabi niya, specific nga sana, no?
0: Mayor and school principals.
2: O kaya, yung talagang naando doon sa ground. So sir, kasi ngayon, sa totoo lang din po, naguguluhan din po marami, pati mga magulang, yung pong panuntunan ng DepEd sa suspension.
1: Opo.
2: Kasi dati-rati po, nung kapanahonan po namin, dati ho, signal number 1, 2, and 3, di ba? Basic lang po yon.
1: Opo, tayo din. Opo, kami rin po.
2: Okay.
1: Pag signal number 2, alam mo nang suspended, di ba po?
2: Opo. Kapag signal number 1, may pasok pa yung high school tsaka college
1: Yes, sir.
2: Okay, sige. So ngayon po, medyo siguro sa climate change, komplikado. Kayo po sa EDCOM, paano po yan ilalathala sa mga issuance kaya? Paano kaya?
1: Opo, yung sinasabi nga po namin, kasi hindi diba po nakita nyo nung nagsuspend tayo dahil sa heat index, talagang nangapa tayo kasi bago yun, ngayon lang nangyari. Nung mga estudyante po tayo, wala pong ganun. So ang sinasabi po namin, panahon na naamyendahan yung Executive Order 66 kasi noong 2012 pa po yun hindi pa nare-review ulit. Ang nakalagay lang po doon, tulad po ng naaalala natin, yung mga signal numbers. Pero ngayon po, may red, di ba? Madami nag-a-alert po sa phones natin. Red, orange, rainfall.
2: Mm-hmm.
1: Dapat, automatic na rin, depende sa level. Kasi dapat, ngayon pa lang, pag-aralan na natin kasama ng DOST, ng PAGASA, ano ba talaga yung mahalagang level na dapat hindi na unsafe. Unsafe na yung pag-aaral, pagpasok ng physical, dapat mag-move na tayo to online learning or modular or talagang canceled ang classes. Ang sinasabi po namin, gumawa tayo ng malinaw na batayan, may automatic suspension pag anong level ng rainfall. Pag red ba? pag heat index ba ay 42 degrees, dapat ba automatic canceled na? Linawi na po natin yun kasi patuloy na nangyayari naman at sa loob ng isang school year, paulit-ulit na confused lahat ng magulang, hindi sigurado talaga, tapos nagtuturuan, hindi naman nagtuturuan, naghihintayan, sino ba ang magko-call off, sino bang hindi. Whereas, ngayon naman, kaya naman natin makipagtulungan na sa DOST, sa CVOX at sa PAGASA, pag-usapan, pag may sabog ng bulkan, pag meron tayong heat index, pag merong malakas na pag-ulan kahit walang bagyo, tapos pag may signal number, alin yung level na katumbas ng signal number 2 nung panahon po natin.
0: Oo. Sir Carol, dito po sa proposal nyo, sino ang may final say? Kasi maganda yung sinasabi nyo eh. Kasi halimbawa sa isang barangay, sa Quezon, sa isang lugar, pwedeng dito sa area na to, maulan sa kabilang side, pwedeng maaraw eh. So sino ang may final say dito? Will it be the mayors, the school principal? At aalisin na po ba natin yung halimbawa yung pag-aanunsyo ng DILG at ng Malacanang, even the national government, kung iiwan na po natin ito sa mga local government officials natin? Paano po?
1: Opo. Ongoing po yung interagency discussion. Tapos kasama po namin dyan ang DepEd, ang DILG, ang DOST, ang TESDA at saka ang CHED. Kami po ang aming sinusulong sana kung kayang mayor level, sa mayor po sana. Pero kung may ability din sana for schools, as long as they can justify na safe naman yung mga mag-aaral nila at kaya nilang siguruhin yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro.
0: Oo. Kaya lang if we leave it to the school principals, kailangan super proactive ang mga school principals natin yan in, di ba? In
1: Opo.
0: Talagang monitoring Opo. Yung weather update natin or weather system po natin.
1: Yes po. Pero ang sinasabi po namin, syempre yung default pa rin natin is mayor level.
0: Mayor
1: Pero
0: level.
1: Ang sinasabi din natin, pag nag-suspend po sana si mayor, ang basehan nito ay talagang scientific evidence, may guidance talaga from PAGASA, from the correct government agency, tapos may consultations with the schools kasi minsan gulat na gugulat din yung mga schools na biglang suspended, hindi nila alam. So dapat mas malino yung coordination mechanisms po natin. Tapos ang sinasabi din po namin, dapat meron tayong timed, kasi alam niyo po minsan ang hirap kung nangangapa din yung mga magulang, may pasok ba, wala. Dapat po malinaw, pag alas 4 ng umaga, dapat alam na kung suspended yung morning class, 10 p.m. the night before kung suspended yung whole day, para po alam nating lahat kailan ba tayo mag-aantay. Pag lumagpas na ng oras na dyan, ang assumption natin meron na. Or any last minute calls, pag wala pa rin announcement, pwede nang magsabi yung principal. Kasi ngayon po, hindi mo alam talaga kung anong oras din lalabas yung announcement. Diba last week, mga pagkakataon na nakapasok na tsaka lang nag-suspend. So medyo malaki pong challenges ito, hindi lamang sa inconvenience sa mga magulang at mga anak, pero pati sa pagkatuto. Kasi nga po, napakahalaga yung pag-save ng instructional time. Kasi po kami sa Education Commission, yung pagkatuto ng bata, talagang mahalaga yan. Of course, safety comes first. Pero pag meron po naman tayong paraan para mapangalagaan yung pagkatuto ng mga bata at mapanatili ito sa isang araw, pinakamainam yun. So kung alam natin na suspended, magsususpend din pala ng alas 9, sana nagsuspend na tayo the night before para nag-move na to online or modular classes yung buong araw kaysa naubos sa pagpunta at pag-uwi, wala na, hindi na nakapag-aral din yung bata.
2: Pagkatuto ng mga bata, ano ho ba ang panuntunan dapat po para sa recovery ng mga bata doon sa mga nawalang araw po ng pasok? Para hulang hindi sila mawalan kasi may mga ano yan, di ba? May mga assessment na nangyayari. Go ahead po, Director.
1: Opo. Yun din po yung sinasabi namin kasi ngayon po sa DepEd, naglagay na po tayo ng 3-term calendar, hindi po ba? Yung 3-term calendar, inisenyo na yan na may 5 days na buffer assuming na may masususpend talagang klase. So ibig sabihin, siguro po naubusan natin yung 5 araw na yan, ano? Dito sa Metro Manila, sa Region 4A. So yung nasumobra pa, yung lumabi sa 5 araw, ang tanong po ngayon, ano ba yung nangyaring pagkatuto sa mga araw na suspended? At the start of the term, yung DepEd po, nagbigay ng mga learning packet sa bawat mag-aaral. Para pag nasuspend, may worksheet na siyang sasagutan sa bahay. Tapos ang ideal po dyan, pagbalik, i-check ng guro, ano yung mga lessons na hindi naiintindihan ng mga estudyante niya, yun yung i-make up natin. So kung pwede pong i-make up yan during the school day, pwedeng i-make up yan during Saturday pag kailangan talagang after school hours. Pero ang mahalaga po dyan, may assessment. Malinaw sa atin, natuto ba yung mga bata habang nasa bahay or may mga challenges pa rin sa ibang competencies. Doon po sa mga may challenge ng mga competencies, yun po yung tututukan para maihabol. Kaya mahalaga po na nagmo-monitor tayo at nag-a-assess.
2: Okay. Sir, ito hong mga nangyari na in the past, ano po, na kaninyo, ito hong informasyon na inyong ibinabahagi, yung nawalan po ng 53 days, no? Sa, dahil po sa suspension of classes, meron bang naging effect na ito na hindi maganda doon sa assessment natin sa ating mga learners po? No? So
1: opo,
2: far, so far.
1: Lumabas po, nakaka-affect yan sa pagkatuto ng mga bata, sa science, math, tsaka sa reading. Mm-hmm. Yung sinasabi ko nga po lagi, yung pag-aaral ng mga bata, magkakaiba din. So yung kinder to grade 3, talagang mahihirapan po yan pag suspended. Kasi yung pag-aaral ng literacy, mm-hmm, kailangan po dyan, nakikita mong pagbigkas ng salita, naririnig ka din ng guro, nabibigyan ka ng feedback. So hindi po lahat ng tahanan kayang gawin yan at ipagpatuloy para sa mga anak nila. So yung kinder to grade 3, medyo precarious po yan. Kailangan tisiguruhin nating natututo yung batang magbasa. Pero pag nakakapagbasa na po siya, lalo na sa junior high school tsaka senior high school, mas independent na po ang mga learners natin. Basta may materialis, as long as ano sila, nakakapagbasa ng mahusay at nakakaunawa, pwede po silang matutong mag-isa. Hindi po ba? Kasi magbabasa naman yan, gagawa ng activities, makakapag-aral. So magkaiba din po yung trato natin dyan sa mga bata at mas matatandang learners. Ngayon po may ginagawa kaming pag-aaral para sukatin talaga bawat suspension, anong mga lessons or ilang mga lessons ang talagang hindi nila matutunan. Yun po yung ginagawa namin pag-aaral ngayon na hopefully by mga November, okay, lalabas na yung results based on the initial term.
2: Opo, opo. Napakainam po yan, ano, para talagang malaman opo po natin nga ang effect nito. At well, we will, kasi we evolve, ano, dito po sa mga sitwasyon po ng panahon ngayon. Pero yun nga, at the end of the day, yung assessment sa bata, sa bawat taon.
1: Mahalaga po talaga.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. Mahalaga po talaga. Tsaka, ang sinasabi ko nga po, Manong Ted, last na, is that climate change is here to stay. Mm-hmm. Ang sabi nga po ng ating mga agencies, it is going to worsen and intensify pa. Yung init, yung bagyo. Mm-hmm. So, dapat po may kahandaan tayo. Alam natin kung ano yung kakayanan ng mga batang mag-aral mag-isa sa bahay at natitrain po natin silang maging independent learners. Mm-hmm. Pero tayo po, bilang mga paaralan, bilang DepEd, bilang mga guro, dapat mag-innovate na tayo ng mga paraan para siguruhin na yung mga bata kayang matuto or yung pinakamahalagang lessons natututunan pa rin nila sa bahay. So siguro ito po yung mga pag-aaralan pa nating innovation at mga solusyon para sa mga susunod na taon.
0: Oo. Okay. Sir Edcom, dun po sa 2020...
2: Sir Edcom.
0: Ay, sorry. Sir Carol, sorry. Para ako naulanan. Oo. Sir Carol, dun po sa binabanggit yung data na 53 school days lost, saan pong regions or lugar po pinakamarami yan or pinakakumbaga dehado talaga yung mga bata sa pagkatuto dahil dun sa class suspensions?
1: Alam niyo po, yes, Luzon po, Luzon talaga. Region 1, 2, 3, CAR, 4A, 5, NCR, pinakamataas po. Tapos mas konti talaga sa Visayas and Mindanao.
0: And you're saying that...
1: Ano po yun?
0: Go ahead, sige po sir, diretso lang po.
1: Yeah, so pinakamataas po talaga Luzon. Tayo po yung pinaka-apektado ng mga bagyo at lost learning days. Tapos idadagdag ko lang po, pinakamadami ding evacuation centers ng mga paaralan sa Calabar Zone area. So yun po yung challenge natin kasi pag bumagyo, talagang tigil din yung pag-aaral. Yung mga schools, nakukonvert pa to evacuation centers. So apektado pa ng mas matagal yung pagkatuto ng mga bata.
2: Okay. Opo. Well, dito ho, Bulacan. Yan, klarong-klaro. No? Yung laging lubog sa mga Pampanga.
1: Yes.
2: Lalo na Pampanga.
1: Yes.
2: Okay. Opo. O sige, so sir, kami po ay tatawag na sa DepEd para pagtulungan po natin ito pag-usapan kasi nga po napaka-importante po ng isyong ito. Definitely po, dito
1: yes
2: sa
1: po,
2: isyong
1: yes
2: ito.
1: Po.
2: Opo, dapat ho, meron nga, kumbaga ang gobyerno ho mismo seryosohin ito, one government approach po to address this problem po sa class suspension. Salamat
1: definitely
2: po, sir.
1: Definitely, opo, kailangan po. Thank you, sir. Thank you po sa lahat.
2: Salamat na marami. Halimbawa na lamang ngayon, no, ngayong August. Ngayong Agosto, nakailan na po ng suspension of classes. Ngayong August. Pero ngayon din po ang napakaraming holiday. No, sa Quezon City po, holiday sa Miyerkules. Quezon Day po sa Miyerkules, no? Quezon Day. So holiday diyan. Friday holiday ulit. Tama? Oo. Meron pang isang holiday, right? Birthday ni Sarina Barbagibara.
0: Hindi kasama yung Ted Finon sa holiday. Baka
2: birthday ni Manny Galang.
0: Yan,
2: August 24.
0: Oo.
2: Alright.
0: Holiday sa lugar lang namin sa bahay.
2: Baka holiday ito dun sa Marilao, kung saan...
0: kung saan binabahas siya.
2: August 31. Diba? National Heroes Day.
0: Oo, marami
2: holiday
0: nga.
2: Din yan.
0: Maraming holiday ngayon.
2: And then, itong August 21 po, ito yung Ninoy Aquino Day, right? So, pagsamahan pa po nitong mga suspension nga na minsan din iisipin mo kung ikaw nakatatanda na para bagang talaga naman ngayon, ano, kaunting ambon-ambon lang, suspended na kaagad ng klase. Eh, nung una nga po, signal 1, 2, 3 lang yan. Ay basic po ang instructions. Ano ho. Pero sabi nga, climate change na hindi mo rin alam pa bago-bago. Pero nung mga panahon din, well, namin, ganun din naman eh. Although, yun nga, ang hirap din po kasi mag-commute, no?
0: Kapag mas ma-traffic ngayon eh.
2: Oo, tsaka ang baha din po naman ngayon.
0: Iba. Abot dibdib. Yung panahon nyo, Ted Filon, wala namang abot dibdib na baha. Meron,
2: meron
0: na ba?
2: Din.
0: Ah, meron na din.
2: Meron din.
0: Doon sa lugar ninyo.
2: Eh, sinasabi ko nga ako sa San Dionisio. Lumaki ko ng San Dionisio.
0: Oh.
2: Eh, ang baha doon, baha naman din talaga.
0: Oo.
2: Hindi ba? Pero, yun nga. Ngayon, yan po ang problema kinakaharap ng mga learners natin, ng mga kabataan doon po sa pag-cope up sa nawawalang araw po ng klase. Alright? Sige. So, napaka-importanteng issue. Ang iba po ay hindi interesado kasi nga, edukasyon, kalusugan, LRT, mga tren, mga infrastructure, hindi sila interesado.
0: Anong gusto nila?
2: Ang gusto talaga nilang pag-usapan lang ay
3: pagkakaisa.
0: Ano gusto nila?
2: Oo.
0: Importante yan. Lalo una kung magulang ka, meron ka estudyante. Ayaw mo ba malaman?
2: Basta ang importante lang sa kanila. Okay. O sige. Ito lang po mga...
0: Ikaw talaga si Velasquez.
2: Okay, ganap na pong 8:24 sa mga naghahanap pa rin po ng maaari pong pasukan na paaralan po ng kanilang mga mahal na mga anak. Tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin pong ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at bibigay nga po ng dekalidad na edukasyon na meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Very timely po ito. Napapanahon and very practical. E2E, Enrollment to Employment System, hatid po yan ng STI. Salamat ng marami STI. Patingin ko lang si Levy ng Photon Philippines. Good morning, Levy, and thank you for listening. Salamat sa pakikinig sa 105.9 True FM. Sa mga nabiyahe ngayon, good morning po. Iba rin po talaga ang signal kapag po FM dahil lalo pong crystal clear ang boses ni baby girl.
0: Naku, salamat naman. Mamaya ang song number kasi baka lalong lumakas ang ulan. Ingat po kayo ha.
2: Mm-hmm.
0: Ang daming nagre-reklamo, hindi daw ng traffic. Papasok sila sa kanilang work at nakatutok po sila sa amin ni Manong Ted. Simula pa daw kaninang alas 5 ng umaga yung iba nata-traffic na hanggang ngayong 8:27. Good morning po sa inyo si James Banaag. Maging si Arian Karen E. Magandang umaga po sa inyo. And of course, Engineer Popoy Jeronimo, dyan po sa Rizal, nakatutok din sa atin. Kumusta po ang weather dyan ngayon? Dito sa Rizal, sa may bandang, sa baba naman, sa Marcos, sa may Sumulong Highway. Dyan po sa may Marcos, sa Marcos Highway. Sa Marikina, Diyos ko, ang daming snatcher. May bago na naman na biktimang siklista. Dumadami ang snatcher sa area na yan. Bakit? Mga kapatid, good morning din po sa mga nakatutok po sa atin ngayon sa kanilang mga tahanan naman dahil nga po maraming mga areas po ha ang walang pasok ngayon o ito para sa mga kagigising lamang at hindi nyo alam baka kayo'y nasa alternative learning system na po pala sa panahong ito. Unahin na natin itong Maynila.
2: Mm.
0: Mabilis lang partner no, na-update.
2: Ayan.
0: May mga nagtatanong eh kung saan daw walang pasok.
2: Mm-mm.
0: Sa Manila po, kinder to senior high school, public and private, shift to alternative delivery mode. Valenzuela City, face-to-face classes suspended all levels. Sa Caloocan naman po, suspendido din ang face-to-face classes, both public and private.
2: Uh-huh.
0: Malabon City, suspendido din po ang public and private pero shift sila to alternative delivery mode. Dito rin po yan sa Municipality of Pateros, wala rin pong pasok, both public and private, sa lahat po yan ng levels. Las Piñas naman,
2: okay,
0: suspendido din po ang face-to-face classes nila. Maging sa Pasay City, nakashift din po sila sa alternative delivery mode. Ang mga college, kayo po'y waterproof, tuloy po ang pasok nyo.
2: Hindi, kasi ano din eh, girl, well, sorry ah, minsan din kasi ang forecast, sinasabi na para bagang buong araw, yun din po yun eh, yun ang ano dyan eh, yung ang hirap mo din timbangin. Kapag naniwala ka sa forecast na buong araw uulan, hindi ka nalalabas. Pero umaaraw, di ba?
0: Oo, no, Sabado ha, mainit.
2: Hindi mo naman pwedeng sisihin po yung mga tagapag-asa because they, you know, they prefer to err on the side of caution.
0: Correct.
2: Mahirap po masisi sa bandang huli. Pero kung ikaw din di ba, may lakad o importante ng iyong ganap o event, mag-check ka sa ibang mga weather apps. At doon naman nakalagay, halimbawa, sinabi ng pag-asa sa kanilang forecast, buong araw uulan. As a matter of fact, meron nga pong yellow warning sinasabi at meron pa ho yung orange. Pero papunta mo doon sa isang app, sandali lang. Ang chance of rain ay nasa 20%, 30%.
0: Oo.
2: Alright, cloudy lamang ito. Chance of showers ay 50%. Pupunta na ako, tutuloy ako doon.
0: Oo.
2: Umaraw nga.
0: Oo, natuluyan lakad mo, di ba?
2: Oo.
0: Totoo.
2: Sige, sandali lang po. Matuloy kaya ang barangay at SK elections? Gaano ito ka-importante? Ganito lang po yan, ha? Una, mga kapatid, sinasabi nga po, pangalawa na po itong extension ng mga barangay officials. Pero yung gastos dito, tanungin lang po natin, magkano na ba ang nagagastaho nila sa preparasyon pa lang? At kung may panibagong suspension ho na naman, magkano po ang mawawaldas dito? As in, sayang kasi nga iba na ho yung kumbaga gagamitin nila ng mga paraphernalia kung muli itong isususpend. Malaking issue po ito, mga kapatid. Ano ho? At dito, may pakialam po tayo. Lalo na, at meron pong mga ilang pong mga proyekto ang gobyerno na hindi po matuloy-tuloy sa kawalan daw po ng pera. Sa kawalan po ng budget. Pero dito sa isyong ito, kaya nilang magwaldas ng pera na para bagang ganun na lang po yun by the billions. True FM.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana Lumiliere!
3: Sanglang!
8: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
18: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
19: Araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. para ang bawat gising bubungad sa iyo. Perfect mornings.
2: Atin lang gambalain ngayon nga pong maulan na Lunes ng umaga. Magandang umaga po, Chairman.
3: Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
2: Opo, bago po itong incident. Ito hong barangay at SK elections. Sir, nakapaghanda na po ba kayo dito? Magkano na po ang inyong nagagasta?
3: Yes, Sir Ted, sa level po ng 1 to 10, number 9, nasa 9 na po tayo. Nung pong nagkaroon ng pagdinig nung isang linggo ang ating pumababang kapulungan, sinabi po namin sa kanila, Sir Ted, na handang-handa ang commission election sa pagsasagawa ng halala natin ngayong darating na November 2. Sa 19 billion 57 million na meron po ang commission elections, ay nakagastos na po tayo ng 8 billion, Sir Ted. At lumalabas po 11 billion na lamang ang natitira natin, bagamat ito po'y wala pa sa kamay ng COMELEC, ito po'y nasa DBM pa. Yung pong 8 billion, yan na po yung pag-iimprenta ng mga balota natin at pag-procure ng mga ilang election para paraphernalia. Kasama na rin po, Sir Ted, yung pag-ahar namin ng mga casual employees, mga EJO, at syempre mga overtime ng aming mga tauhan dahil nga sa ginawa nating paghahanda para sa halala na yan.
2: So, yung po talagang nabili na mga gamit, gastos, na hindi na po mababawi pa, meaning kapag nag-postpone o masasayang na, mga magkano inyong estimate sa COMELEC, sir?
3: Sir Ted, kung ating pong susumahin, halimbawa po ang Indelible Ink, isang taon lang po kasi ang expiry date, kasama na rin po yung ballpen, baka po matuyo kasi ang ballpen, yung po mga ipinapaskil na listahan ng mga botante sa labas ng presinto at yung listahan ng mga botante sa loob ng presinto, daang milyon din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-estima, mga kalahati ng 8 billion, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopostpone ang ating barangay at SK elections.
2: Okay, ang inyo pong apila sa Kongreso, they have to decide by September, right? Opo, September.
3: Yes, Sir Ted. Oo. Tama po.
2: Opo, by September, meaning kapag ito ho ay dinesisyonan, October na. Kumbaga malapit-lapit na po sa November 2. Ano po ang mga magiging problema ninyo kung meron man?
3: Sir Ted, kasi po tayo po ay magpa-filing na ng candidacy sa September 28 hanggang October 5. And therefore, hindi naman po siguro maganda na nag-file na ng candidacy ang mga kababayan natin, yung mga tatakbo, yung mga incumbent na gustong tumakbo muli, pagkatapos eh, hindi natin itutuloy po yung halalan. Maganda po bago mangyari, yung bagay na yon ay malaman na kaagad natin. Tulad din po, Sir Ted, pag dumating po ang buwan ng September, magte-train na kami ng mga guro. Dahil ang ating pong barangay ng SK elections ay manual na halalan. Nasanay po ang ating mga guro sa automated election, and therefore kakailanganin po muli namin silang i-train para po maunawaan nila kung paano tayo mag-hold ng election. Siyempre po, Sir Ted, na andyan din po yung ibang gastos katulad ng deployment. Kasi po kahit po buwan ng September, kami po ay magde-deploy na ng mga ilang kagamitan sa mga lugar, iba't ibang parte ng ating bansa. Siyempre po, pagka tayo nag-deploy, magbabayad na tayo ng mga barko, and kinakailangan natin ipabalik kung sakasakali yung mga gamit na yan dito po sa Manila kung saan ang galing, para naman po hindi naka-standby lang doon sa mga area kung saan yun po ang magiging jump points para sa distribution.
2: Okay, so kung mga ngayon, tama ba, ano, mga 4 billion ang sinasabi niyong masasayang? Tama, ano? 4 billion.
3: Tama po.
2: Yan ay madadagdagan pa habang na-delay ang desisyon.
3: Yes po, Sir Ted. Sapagkat pag po tayo, Sir Ted, ay nag-training ng guro, yan po 1 billion piso ang training ng mga 1 milyong guro sa buong Pilipinas. Kasi nga, amin po silang ginagather sa iba't ibang lugar, sa mga hotel, pinapakain po namin, meron pa silang transportation allowance. Kung sakali po ito'y marireset, Sir Ted, panibagong training po yon ng mga guro, sapagkat may mga guro na nag-retire na, may mga gurong bago na papasok, o kaya yung mga guro na hindi naman nakasama doon sa una naming batch na na-train. So yan po ay magagawa namin lahat ng yan ngayong darating na buwan ng September. And therefore, kapag po nangyari na yon, ay masasayang po yun dahil mag-uulit po kami lahat ng mga ginawang yon.
2: Nung hearing po ninyo sa Kamara, ano po ang feedback sa inyo ng ating mga kagalang-galang na kongresista?
3: Sinabi po natin, Sir Ted, maliwanag na maliwanag. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, Macalintal versus COMELEC. Sinabi po na hindi naman pinipigilan ng Korte Suprema yung pagpo-postpone o pagre-reset ng isang halalan. Kung kaya nga lang, ang sabi ng Korte Suprema, sundin dapat itong mga matitindi, mabibigat na mga guidelines o criteria na mismong Korte Suprema nagsabi. Sabi niya, dapat periodic yung mismong eleksyon. Ibig sabihin, alam ng mga kababayan natin, mga tao, mga mamamayan, kung kailan talaga ang halalan. Number two, kinakailangan yung compelling reason at higher governmental interest. Hindi ba pwedeng reason lamang? Atin pong binanggit, ang lahat po ng kanilang mga panukalang batas, with all due respect po, pito po lahat yun, ay ang dahilan ay crisis, yung energy crisis. Kinikilala po natin, Sir Ted, ang COMELEC ay apektado rin ng crisis, pero siyempre, ang may determination naman talaga, kung talaga may crisis o wala, it's a political question, ang ating pong Kongreso. Kinikilala rin po ni COMELEC na ang Kongreso may kapangyarihan mag-postpone, mag-reset at mag-fix ng termino ng ating pong mga ng ating pong eleksyon. Kung kaya nga lang po, yun nga po, dahil sinasabi natin, sa Senado po kasi certain iba ang version nila. Sa Senado, hindi po dahil sa crisis at hindi po postponement ang sa Senado, kung hindi term fixing. From 4 years, gusto pong gawin ng Senado ay 5 years. At yun daw pong postponement, Sir Ted, ay consequence lang o incidental doon sa pagpifix ng term.
2: Well, that will be subjected nga daw to legal question eventually kapag po nabuo na yung batas at naging ganap na batas, sabi po ni Attorney Romy Mac. Pero sir, yung sinasabi nyo, naklaro ho naman po ng mga panuntunan na inilatag ng Supreme Court doon sa inyo pong pagdalo sa hearing sa Kongreso, ano ang naging pagtanggap nila doon? Ano ho ba? Meron na ho ba silang paramdam kung talagang itutuloy nila ang postponement, ang pagpapaliban, o pinaasa po kayo na hindi pa ho final ang desisyon?
3: Meron pong sinasabi sila na kinakailangan na magkaroon ng another version ng consolidate yung lahat ng version at magkaroon ng nag-iisang version lamang ng kanilang panukalang batas, and therefore may posibilidad, Sir Ted, magkaroon pa ng isang hearing, isang pagdinig doon sa pinakabagong version ng kanilang magiging panukalang batas. Siyempre po, sinabi rin po natin, paano po kaya yun? Eh, ang ating pong sinabi, mga September dapat ay maliwanag na. Eh kung magkaiba po ang version ng Senado, magkaiba ang version ng House, kinakailangan i-reconcile pa yan. Dadaan pa sa Bicameral Conference Committee, dadaan pa sa ating Pangulo. Mga gaano po kaya katagal yung po ang ating mga binabanggit, sapagkat habang lumalaon po, gumagastos tayo. At syempre, hindi po kami hihinto sa aming paghahanda sapagkat mahirap pong ipagbaka sakali. Ganong maliwanag po ang batas hanggang araw na ito na tayo may halalan sa November 2. In fact, Sir Ted, sumulat na po ang inyong lingkod sa ating kagalang-galang na Pangulo. Tayo po'y nakikiusap na baka pwedeng ideklara ang November 3 na walang pasok din. Kasi nga po, kung November 2 lang ang walang pasok, baka po pagka-uwian nila ng undas, babalikan ka agad sila ng kinabukasan. Samantanang kung walang pasok ang November 3, at least sigurado makakaboto sila kahit magluwasan sila at magbalikan sa kanilang mga trabaho ng November 3 na lang.
2: Kasi nga nung una, controversial yung November 2 na pecha na yan eh. Pero yan pong kanilang ipinasa. Doon ba sa hearing sa Kamara, wala mag-question dyan na bakit undas ho eh mag-i-eleksyon?
3: Pinaliwanag din po natin with all due respect, Sir Ted, sa kanila na yung pong November 2 kasi, yan po ang kalimitang bagyuhan eh. Yan po yung isang pinuproblema ni COMELEC. Katulad po ngayon, Sir Ted, ngayon ay buwan ng Agosto. Hindi naman po kaila sa lahat na pagdating na September, October, November. Minsan nga po, yung magpapaskuhan na ganyan, bumabagyo pa rin tayo dito. So, hindi po katulad na nakasanayan natin na ang halala natin ay laging Mayo sapagkat yun ay summer, vacation pa ng mga kabataan. So, yun po, medyo ito kakaiba dahil nga po sa baka po kasi hindi o maunsyami yung pag-uwi ng mga kababayan natin dahil sa boboto at baka po may tatag-ulan pagdating ng November.
2: Sige po, so tayo po ay obligado rin na mag-follow up po sa both houses of Congress dito po sa inyo pong pakiusap sa Kongreso na kung maaari po ay agad nang magdesisyon sa napaka-importanteng isyong ito. Election po sa September 14 sa BARM naman, Chairman, pero may nangyari nga pong pananambang dito po kay Interim Chief Minister Makakwa ng BARM. Una, ano po ang report na tinanggap ninyo at ano po ang effect nito doon po sa peace and order na imahe ngayon nitong paparating po na halalan?
3: So, Sir Ted, Ma'am DJ, tayo po'y sobrang nalulungkot. Alam niyo po, as of noong araw mismo ng pagtambang sa kanya, although aminin natin, at least na sa awa ng Diyos, wala naman po nasaktan. Pero yung araw na yun po, zero po ang ating pong election-related violence. Wala po tayong naitatala. Ang PNP-AFP, wala po naitatala na election-related violence. Kabagamat may mga ordinary crimes na nangyayari dyan sa Bangsamoro, pero wala talagang election-related violence. So ito pong pangyayari na pagtambang sa chief minister ay nangyari base sa ating pong pag-iimbestiga nung panahon na siya ay nanumpa bilang miyembro na ngayon ng pangalawang pinakamalakas na partido dyan sa Bangsamoro at naging chairman. So sa ating pong palagay, ito po hindi pwedeng sabihin hindi election-related violence sapagkat maliban siya ang chief minister, siya na ngayon ang chairman ng partido Bangsamoro Federal ng dyan po sa Bangsamoro. At pagkatapos po, nagkataon na nanumpa siya bilang miyembro, kaya po yan ay election-related violence. Kaagad po nating tinawagan ang ating PNP at AFP. Sinasabi natin hindi pa pwedeng walang ma-aresto at malalaman natin kung sino ang mga nasa likod nung krimen na ito.
2: Sa BARM ho ba, meron na ho kayong mga deklarado na hotspots before mangyari ito?
3: Meron po tayong 27 election, ang tawag po natin ay red category areas. In fact, Sir Ted, yung po ay bumababa. Dati po ay halos doble yung, ngayon po ay bumababa po yung pong red category areas. Ang ibig sabihin po ng red category areas na 27 na lugar, munisipyo, ay yan po yung mga lugar dati ng mga nakakarang halala na lagi may kaguluhan, lagi may problema. Hindi naman ang hulugang recent ay may violence o may problema. Pero dati po kasi ang pinagbabasihan. Ngayon po, yun ay bumababa, naging 27, 21 na lang sa Lanao del Sur, isa sa Maguindanao del Norte, isa sa Maguindanao del Sur, isa po sa Tawi-Tawi, meron sa isa sa Basilan, at zero sa Special Geographic Area. So natutuwa kami as of nung panahon yun, nung bago magkaroon ng pagtambang, sapagkat talaga pong napaka-peaceful ang buong Bangsamoro. In fact, nung filing ng Certificates of Candidacy sa unang pagkakataon sa kasaysayan dyan sa BARM, wala po ni isang putok na nangyari, napakatahimik po ang naging filing ng kandidatura.
2: So ngayon po na ito'y nangyari dyan sa Dato o din Sinsu at Maguindanao del Norte, ano po ang magiging desisyon ng COMELEC sa usapin po ng kategorya nitong lugar na ito ngayong paparating na halalan?
3: Certain noong 2025, nalagay po natin ang Dato o din Sinsu under COMELEC control. Sa inyo pong pangyayaring ito, nung nakarang araw, hindi pa naman po ito sapat upang ideklara natin na COMELEC control. Ayaw po natin mag-create ng tension kapag kabahala sa mga kababayan natin dyan sa Dato o din Sinsu o yung kabuuan ng BARM, sapagkat sa totoo lang naman po, in all fairness sa mga kababayan nating Moro, napaka-peaceful po ng buong Bangsamoro pa. At in fact, napakadami natin mga observer mula sa iba't ibang parte ng mundo ang naandyan sa kasalukuyan. So, hindi pa po kami nag-iisip na ito ilagay sa COMELEC control, subalit ito po yung matindi naming minamanmanan. Para anytime, pwede kami mag-deploy ng dagdag na puwersa o talagang ilagay ang isang lugar under COMELEC control.
2: Okay, so meron ba ho kayong mga ano dyan, kumbaga din mga elemento na kinukonsidera before you decide na ilagay po sa COMELEC control ang isang particular na lugar? Chairman, can you educate us please?
3: Sir po, yes sir Ted, alam niyo po, dapat maunawaan na natin mga kababayan. Medyo critical po, ang halalan ay isang parte lamang ng usapang pangkapayapaan. At isa po sa mga aspeto ng usapang pangkapayapaan, Sir Ted, ay yung siyempre yung

0: So yan po, number two, syempre yung peace process. At number three, critical din, ang pinagtitinitingnan natin dito, yung pong presence kasi ng mga observers sa iba't ibang parte ng mundo dahil po certain, napaka-importante sa kanila ang Bangsa Moro dahil dyan po kasi babaha ng proyekto at programa depende sa outcome ng halala na ito.
1: Oh, ito ho kasi ang kauna-unahang BARM election. Di ho ba from ARMM na nagkaroon na rin po ng mga halalan noon, ito po ngayon ang kauna-unahang halalan magmula po ng binago na ito pong batas para po sa Autonomous Region in Moslem Mindanao, Chairman, no?
0: Yes po, Sir Ted, at tatandaan po ng lahat. Hindi po sila katulad ng presidential setup, sila po ay parliamentary system na kung saan ang pinakanamamahala ng buong Bangsa Moro ay ang parlamento, may 80 miyembro at ang pinuno po nito ay ang chief minister na ihahalal ng 80 miyembro ng parlamento.
1: Oh, parliamentary po ito, hindi kagaya dati po ng panahon ni Nurmiswari na gobernador ang tawag ano ho, at iba rin pong dati ang kanila pong forma ng governance. O sige po, so aantabay tayo sa development po. Malaking bagay nga ito kung sakasakali po na, mapanagot yung mga may gawaan nito para po mapacify ang lahat, Chairman.
0: Yes po, sir, hindi po pwedeng dahil lang gusto lang nila mag-create ng kaguluhan o manakot lang o magpabigyan ng senyales, hindi po natin patatawarin yung ganyan sapagkat, sir Ted, maayos po eh, pati po yung mga media nakakaikot na maayos doon sa Bangsa Moro, baka po kasi dyan, dahil dyan, chief minister na mismo, sabi nila, ang natambangan eh, paano pa yung ordinaryong mamamayan, paano pa yung mga boboto, paano pa yung mga observer, o yung mga miyembro ng media. So yan po, kaya po tayo mismo ay dadako pupunta dyan upang maipakita natin na wala naman po dapat ikabahala yung mga kababayan natin. Pinaka-importante, sir Ted, ma'am DJ, Tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Huwag pong maniniwala sa mga fake news.
1: Okay, sige po. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon. At ito nga, maganda makakataon po para liwanagin ang mga isyong ito nang hindi kumalat ang maling mga balita. Salamat po, Chairman.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Thank you si Chairman George Garcia ng Commission on Elections sa napaka-importanteng isyong pambayan. 4 billion ang mawawaldas kung sakali pong iuusad na naman po itong halalan sa barangay at sangguniang kabataan. 4 billion pesos. Yung pong PGH Cancer Institute, mga kapatid, ay nangangailangan lamang ng halos 9 billion pesos. Hindi mapondohan ng Kongreso. At mismo hindi po maisulong ng executive para ho maging prioridad na batas. Ano ho? Ibig sabihin po talagang isasama doon sa batas na lumilika ng ating pambansang budget. And then, alam po naman din natin, di ba, sa pagtatayo ng ganyang uri ng infrastruktura, hindi mo naman kakailanganin ng agad 9 billion. Inut-inut naman yan ang paggawa niyan. Well, iba ho daw yung BI, sabi ni Ombudsman, na 10 years na hindi pa tapos. Pero 6 billion na yata nagagasta, o ilang billion. Yun daw kasi DPWH nga ang gumagawa. Pero dito po sa napaka-importanting proyektong pangkalusugan, hindi mapondohan ng gobyerno sa kawalan daw ho ng pera. Pero eto ho ang gobyerno magwawaldas ng dahil po sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections ng halos 4 billion pesos.
2: Tsaka alam mo, yung mga nagsusulong nito sa Kongreso, matatawa ka sa kanilang dahilan kung bakit gusto nilang ma-postpone na naman ang BSKE. Dahil daw sa mataas na presyo ng fuel. Yun ang isa sa mga idinadahilan nila. Ang tanong lang, para kanino ba ulit itong postponement? Kasi partner, pangilang beses na yan.
1: Ito na yung pangalawa.
2: Oh, hindi ba? So ito ba ay para sa mga botante? O ito ba ay para sa mga iboboto sa 2028?
1: Ito ba ay para doon sa pagbibigay ng utang na loob, sa pagkakaroon ng utang na loob ng mga incumbent barangay at SK official sa mga nasa Kongreso, particular sa Senado? Kasi nga po ang Senado, mga kapatid, ay national po ang kanila pong constituency, di ba? So kung ikaw re-electionista, eh maaari kang dalhin ng mga barangay kapitan doon sa kanilang mga barangay kasi nga isa ka sa mga nag-extend ng kanilang term dito po sa pagiging barangay official, barangay chairman particularly. Kung sakasakali po na ito iuusad na naman po sa 2028 elections, ang sinasabi po dito, no, November po ng 2028 ang isa sa mga, o December 2028 ang isa sa mga

0: petsa na sinasabi pong pwede hong maging halalan sa BSKE, sigurado po come 2028 may magpanukala na naman po na i-postpone yan. Bakit? Ang katwiran po, yan din ang ikinatwiran noong pong 2025 ba o 2022 kung saan po ang sinasabi katatapos lang ng halalan. Masyado pang mainit, hati-hati ang bayan, malaki ang gastos, pagod ang COMELEC, pagod ang bayan sa halalan, kaya ipopospon na naman. Yan din po ang ginawa. I remember, noong 2025, presidential, 2022, presidential elections.
1: Naging 2023. Tapos ginawa din nila yan noong 2025. Naging 2026. Diba? Ito yun, ito yun.
0: O, ito na ngayon.
1: Pag ito na-postpone, pangatlo na yan.
0: O, ito ho mga kapatid, si Director Rino Abad naman, tanungin mo na siya.
1: O, ito na. Naku po, sasakit ba ang puso natin ngayong linggo? Yun ang sinasabi sa mga balita natin kanina. Director Rino Abad ng Oil and Industry Bureau ng DOE. Magandang umaga po, Director.
2: Hello, good morning sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
1: Good morning, Direk Rino. Salamat po ano, sa inyo pong pagpayag sa panayam ngayong umaga. Director, price increase tayo ngayong linggo. Ito po ba talagang sure na magkano po ang magiging dagdag sa presyo ng diesel, ng gasolina at sa iba pang produkto po ng langis?
2: Inaasahan daw natin na sa gasolina around 250 peso per liter. Diesel po nasa 3.80 peso per liter and kerosene would be 5 peso.
1: Malaki-laki po. Ano daw po ang dahilan nito, Director, para lang po sa mga nakikinig sa atin ngayon?
2: Eh, isa lang po naman ang pinanggagalingan. Ano, ito na namang this week, nagkaroon talaga ng... kasi napagbigyan na ng panahon dati, 2 weeks ago, na huminto muna sila sa actual attack, no? Pero this week, may actual attack na nangyari sa dalawang tankers ng United Arab Emirates. Kaya halos ngayon, ang report, halos ngayon, wala nang gustong dumaan dun sa Strait of Hormuz. At nag-threat na naman ang US ng hindi na atake, no, kundi may economic sanctions ang gagawin. At wala na naman yung usapan, nahinto na naman.
1: Tsaka yung palitan din po ng parinigan itong Iran at Amerika, sigurado nakadagdag po dito sa taas presyo. Pero Director, ang tanong din ng ilan, bakit daw po ganito namang kalaki? Kasi pag nagbababa, napapansin lang nila, halos hindi daw po umaabot ng piso. Ano daw po ang explanation for that?
2: Eh, ito din naman ang amount nung tinaas last week eh. Parang binalik lang din yung rollback last week. Parang bumalik lang din ngayon. Dahil nga, wala na naman yung usapan. So, again, ando na naman palagi lang tayo nasa 80 to 90 peso per liter na range.
1: Oo.
2: Habang hindi nare-resolve ang Strait of Hormuz.
1: Oo, so inaasahan natin dahil hindi pa rin na, kumbaga on halt nga po itong negotiations ng Iran at ng Amerika, by next week, most possibly, price increase po ulit yan, Director. Ganito po ulit kalaki kung sakali?
2: Hindi po natin matantihan yan ang ganyang movement, no? Ang atin lang, ito yung ibinalik lang na rollback before. Hindi natin alam kung tataas pa ito ng tataas dahil mukhang nasasagad na eh. Nagsesettle na tayo sa 80 peso to 90 peso range. So ito naman ho ang range talaga na nasettle nung before the MOU. So ibig sabihin, wala nang ibang factor. Again, ang factor lang dyan kung magkaproblema talaga yung petroline ng Saudi Arabia at saka yung isang line ng United, yung ADNOC ng United Arab Emirates. Yan yung magiging game changer. For now, parang doon tayo sa elevated level ng price, ng pump price na 80 to 90 peso.
1: O, ang maganda lang dito, dahil po doon sa memo na meron ng DOE, kayo na po talaga yung nagsiset kung hanggang saan lang yung pwede itaas nitong mga gasolinahan po natin. Pero Director, kumusta ang checking ninyo? Meron po ba kayong sumbong na natatanggap na halimbawa hindi sumusunod dito po mga gasoline stations?
2: Well, yung mga sumbong kasi hindi specific kung anong gasolinahan, ano yung dahilan bakit nasuspetsahan yung gasolinahan na na hindi tumama ang increase. Ang ginagawa na lang ho namin, every week may inspection ho kami. So, tuloy-tuloy naman, may isang report na nakita tayo na may cases ng mga gasolinahan na hindi sumusunod, at may isa ding report na halos lahat sumunod. So, depende na lang ho kung mayroon hong specific na report, mapupuntahan kaagad natin. Pero kung wala, ito hong ginagamit ho namin yung mga major routes. For example, dito sa Metro Manila, may 6 or 7 tayong major routes na inuuna. So, andyan na ho yung EDSA, T5, andyan na ho yung Ortegas Avenue, Marcos Highway, yung Commonwealth. So, yan ho yung mga inuuna natin kasi dyan talaga ang napakalalaking volume ng ating mga sasakyan.
1: Mm.
2: With the limited resource that we have, no, yung ating inspector, hindi naman ganun ka dami na halos ubusin, mauubos natin in one week ng buong Metro Manila.
1: Oo,
2: so, ang hirap
1: po
2: din.
1: Tama. Ilan po ba ang inspector ninyo na sumusuyod po dito sa Maynila just to make sure na sumusunod po itong mga gasoline stations natin? Para lang po
2: meron, alam namin. Umaabot po tayo ng 4 to 5 teams na merong tigta-3 inspector. So, yan ho ang, at meron tayong mga field offices na gumagawa din ng halos ganung kadaming team. Pero compared talaga sa dami ng, for example, meron tayo dito almost 2,000 sa Metro Manila na gasoline station, hindi pa rin ho kakayanin. Ang atin na lang ho, maganda sana ko ang report, very specific doon sa isang gasolinahan, mauuna natin. Otherwise, magtatargeting ho kami ng mga major roads.
1: Oh, so in totality, ilan po ulit yung inspectors nyo kung 2,000 gasoline stations yung babantayan, Director?
2: Abot ho tayo ng mga 15 personnel. Sa 15 personnel na yan, hindi pa rin ho kakayanin lahat.
1: Tapos kanina binabanggit nyo po merong isang gasoline station na confirmed, hindi sumunod. Big 3 po ba yun or small
2: meron,
1: type layer?
2: Meron hong report. Mayroon ako nakita na napirmahan ko na report na endorsed na sa legal services namin na hindi sumunod dun sa mandated. Meaning, mas maliit ang kanyang ibinaba. So, ang atin yan ay sa actionan ho yan ng legal department namin para ma-penalize. Kasi may penalty ho na kaakibat dun sa hindi pagsunod sa mandated na price adjustment.
1: Oo, pwede sila mapasara pagka talagang nahuli na hindi sumusunod. Director, saan yan? Tsaka big 3 po ba or small time player lang?
2: Hindi po. Kasi may ongoing yung kaso, hindi ho natin basta-basta masasabi ho yung mga detalye.
1: Even the location lang, kahit hindi po yung pangalan ng gas station?
2: Pwede kong kunin yung data na yun, pero ipapaalam natin.
1: Sige
2: at
1: po.
2: Usapin natin si legal kung pwede na ba at this stage na ikwento yung kaso na yan.
1: Oh, at least alam ngayon ng publiko na may ginagawa po ang DOE para sa watahin itong mga gasoline stations sa talagang hindi sumusunod. At para lang po sa kaalaman ng mga kapatid natin, sabi nyo po, yung binanggit ninyo na mga presyo kanina na magiging pagtaas tomorrow, kung may makita yung mga magpapagasolina na hindi sumunod sa ilalabas po ng DOE, saan po pwedeng magsumbong at dapat ang sumbong detalyado? Anong gas station yan at maging yung location? Director, paano po?
2: Well, mayroon ho tayong contact details sa DOE website, pero kung madidiretso ng matutulungan kami ng media network gaya ninyo, Ma'am Chacha, pwede na hong idiretso sa akin para mas mabilis ho talaga kaagad ang aming action. Yan din ho ang ginagawa ng ibang kilala natin sa media na nagre-report. Dinidiretso na lang sa akin at saka binibigay natin kaagad dun sa mga inspector natin for quick response, no? Ang official lang ho talaga, mayroon kaming contact details dun sa DOE website. Para official din naman ho ang paraan ng paggawa ng complaint.
0: Okay. Sige po. Salamat na marami, Director, sa inyo pong panahon sa amin pong programa. Thank you, sir.
2: Opo, magandang umaga ulit sa inyong programa.
0: Salamat na marami. Yan po si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. So, ibig sabihin,
1: aray ko po.
0: Alright. Lalo hong nagmamahal ang presyo ng petrolyo, kaya lalong sasakit ang ulo ng mga maraming negosyante po na gumagamit nga ng petrolyo ang kanilang mga sasakyan sa kanilang negosyo. Kaya panahon na para tayo mag-full electric. sa ginagamit natin sa ating mga hanap buhay at dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga ng model options. Full electric na passenger vehicle by sakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Trans Van Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Talaga naman zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric! Aba mga kapatid, ang dami hong mga binabahang lugar ngayon. At marami daw pong stranded ho sa kaitas-taasan ng Skyway talaga naman.
1: Told ya, partner!
0: Wala kasing exit. Kumbaga po, halimbawa, ito hong dyan sa may bandang Buendia, yung Bicutan to Buendia, standstill daw ho kanina kasi nga daw po ang taas nga ng tubig. So, ibig sabihin, kung nasa Skyway ka, tapos yung bababaan mo naman yung lubog, so tutukod at tutukod talaga. Opo, at yan mga kapatid, ang ating pong problema ngayon sa Metro Manila, particular po sa mga lugar ngayon ng Makati at maging sa Quezon City, ano po, at sa lungsod ng Maynila, yan. Opo, pero ang sabi ho nila, count your blessings daw ho, kasi nga daw ho naman medyo effective na ang kanila ho mga flood control projects. Sabi nila. Mamaya din ha.
1: Talaga ba?
0: Meron tayong tutunghayan po na issue ho para ho ninyo maintindihan na nang lubos ito pong problema ho natin sa basura na naman. Nasa bandang dulo, ang sisi nga po ay nasa sa atin daw sa kawalan po ng disiplina ay tama naman. Pero mamaya po tunghayan natin yan kung tayo po ipapalarin at meron pang sapat na panahon dahil sa mga oras na ito naganap ng 3 minutes or let's make it 4 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Sarap magkape. Panalo ka. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthan. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawang Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Ang dami ho natin mga isyong pinaghandaan, mga isyong dapat na maipaliwanag. Dahil sa mga isyong ito, ikaw at ako may pakialam. FM.
3: Ang init ng lagnat dapat.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
4: at sa komentaryong hindi bias.
6: Sabi ko, andyan na tayo sa
4: buo ang kwento. Balita may konteksto.
7: By June 30, yung
4: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
4: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
9: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
10: We see the medals, the honor and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
11: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
10: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
12: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
13: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid ka bond.
15: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
1: Uy! Oras muna mga kapatid, 9:07 ang tamang oras atin sa ating lahat ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin po ang kanilang website www.mayatdelarosa.com at pwede rin po sa kanilang Facebook page mga kapatid ha, dahil araw-araw po ang live selling dyan nga po sa Mayat de la Rosa Facebook page. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nilang branch ay dyan sa 168 Mall. At syempre ang oras na yan, nahatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampaign, sa bawat puya, dobleng alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Talaga namang gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At syempre ang oras, habol-habol tayo. Hatid pa rin sa ating lahat yan ng FastCat. Very safe, very fast, very convenient mga kapatid. FastCat. Level up nga po ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Nasa linya na po ngayon mga kapatid, si Asec Arnel Dimesa, ang spokesman po or spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Asec.
16: Hi, DJ Chacha. Good morning. Kay Manong Ted, good morning din. Sa lahat ng taga-subaybay, maganda umaga po.
1: Yes po. Good morning din po. Asec, may latest information na po ba kayo tungkol po dito sa pagtatapon ng cabbage at carrots dyan po sa Tublay? Nakapagpadala na po ba ang DA ng team para po i-check kung ano pong sitwasyon ng mga magsasaka natin doon?
16: Yes, ito yung nangyari noong Biyernes, August 14 along the Labe Lakamen Road dito sa Tublay. Yung magsasaka natin na galing ng Gambang sa Bakun, meron silang naaninga na mga gulay, Chinese cabbage ito. Kaya lang, supposedly dinala nila ito sa La Trinidad Trading Post para ibenta. Mm. Kaya lang masyado mahaba ang pila noong mga trucks during that Friday, and it took them dalawang araw at dalawang gabi bago maipasok doon sa trading center. However, nung maipasok na, nasabihan sila na talagang hindi na ganun kaganda yung quality. So, yung ating kasama magsasaka decided na ibalik at i-unload nga doon sa malapit sa Pollux Farm para maibenta doon sa mga dumadaan. However, talagang, yun nga, nagkaroon ng problema along the way at tinatanong lang.
1: Oo. Ang sinasabi po kasi, may mga reports daw na hindi lang po yan ngayong buwan. April pa daw po, dyan sa may La Trinidad Trading Post, na patuloy daw po yung pagbaba ng demand. Kumukunti daw po yung buyers. Noon po bang mga bandang Abril, nakatanggap na po ba kayo ng balita ukol dito?
16: Merong mga ganong balita pero nag-manifest yan at lumala nitong the past 2 weeks dahil sa sunod-sunod na abagat. Of course, compounded pa yan ng dalawang bagyo, si Luis at saka si Maymay. At base na rin doon sa report namin, malaki yung ibinaba din ng mga truck na umaakyat. Nag-decline ng 15% at yung traders naman nag-decline by 17%. At yung volume actually ng inflow dahil dito yung mga pagsara ng mga daan, open at close kasi nangyayari. Pag nagsara, mabubuksan, tapos mamaya magsasara naman. So nagkaroon ng decrease ng 1,800 tons or almost 13% reduction na from August 1 to August 10, yung halos dalawang linggo na nagkaroon ng ganitong issue. At nakikita natin, halimbawa, yung Labanos, yung supply nila bumababay more than 40%. Kaya yung presyo dito sa pamilihan, nagtaas na siya from 16 to 79. Ganun din yung patatas at saka yung ibang gulay. Pero hindi lang ito sa upland vegetables. Kahit sa lowland vegetables yung pinakbit natin. Yung latest damage report natin, nasa 200 million na. Karamihan ito nasa Central Luzon at saka Southern Tagalog na natural suppliers natin na pinakbit na gulay sa Metro Manila. So we're seeing ito yung mga impact. Sa bigas wala masyadong problema but we're seeing itong concern sa gulay both lowland and highland.
0: Sir Arnel, sa ganyan po sitwasyon, ito hong particular na pangyayari po kanin yung August 14, no, yung napilitan pong magtapo na lang ng gulay, kailan po papasok dyan yung sagipsaka na, ano, na batas natin?
16: Actually, manunted, pwedeng pumasok anytime yung sagipsaka kasi yung ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan, they can buy anytime so long as, of course, ready yung procurement nila. Kasi dapat very active sila pag mayroong mga ganitong sitwasyon, alam nila na magkakaroon ng problema both market at saka sa demand side.
0: Mm-hmm.
16: So dapat very proactive sila in looking do sa welfare ng kanilang mga constituents.
0: Opo. Yun ho bang sa gipsaka, may kaukulang provision about the budget? Kasi kung LGU dapat ang siyang nagre-rescue by, ano po, yung pera na pinanggagalingan po ng pambili, LGU fund po ito o meron po bang ditong appropriations o sustento po na nanggagaling halimbawa sa DA?
16: Wala po kaming direct release sa LGU unless there's a program for that. Pero may separate pondo po ang DA. Of course, we can do MOA with concerned LGUs. Pero within the LGU themselves, they can appropriate through their yung kanilang development fund budget. Na pwede pong gamitin dito, ma'am.
0: Okay. Opo. So, kasi po itong gantong image, as you observe siguro, no, ASEC, hindi maganda, no? Pag pinanonood mo, parang pinababayaan sila ng gobyerno. Ganun po ang datingan dito na sayang yung pagod ng mga magbubukid, lugi na naman sila. So sa ganyan po mga pagkakataon ngayon na ating muling nakita ito, ano po ang balak gawin po ngayon ng DA para po maobliga naman yung mga LGUs na maging proactive kaninyo, no, sa sagipsaka?
16: Manuted, on the part ng DA, actually tuloy-tuloy yung programa natin. Una, through Kadiwa. And then, bago pa nangyari itong mga pag-ulan, 11 tons na ng gulay yung nabili through the Madalite AMAM Farmers Association dyan sa Cordillera. And then, ang DA mismo sa region natin, bumili ng 1.5 metric tons na binila doon, ibinenta doon sa lobby mismo ng DA. And then, almost 10 tons yung na-deliver sa tulong ng ating regional office sa Walter Mark dito sa Mexico, Pampanga. And then, nakipag-coordinate din sila rito sa Silang at nakabili ng 5 tons ng Highland vegetables. And then, tuloy-tuloy din yung pag-deliver ng mga trucks, yung market matching. So, ilan lang ito sa mga ongoing projects natin. But of course, sabi mo nga kanina, Manong Fed, hindi lang ito DA, kailangan katuwang talaga natin yung LGUs kasi sila yung pinakamalapit dun sa mga areas na posibleng maapektuhan.
0: Oh, sige po. So, dapat din nga tawagan siguro nga dito yung lokal na pamahalaan lang na Trinidad o kaya po naman sa alimampung bayan dyan po sa Benguet. So, ASEC, sa ngayon po, again, magkano na po ang total na danyo sa report ng inyong mga field offices dito po sa Maymay, Luis, tsaka Habagat? Kasi po ito po, I think, lumalaki pa kasi nga hindi pa tapos itong Habagat eh. Hello, ASEC?
16: Yes, ma'am. Apo, medyo apo, na po apo, talaga.
0: Apo, magkano po so far ho ang pinakahuling balita from your field offices po sa daños na iniwan itong si Maymay, si Luis, tsaka Habagat ngayon po sa agrikultura? Kung meron kayong update, sir?
16: Yung huling bulletin natin, Manong Ted, dito sa combined effect nga nitong si Luis, si Maymay, at saka yung tuloy-tuloy na pag-ulan due to Habagat, nasa more than 1 billion na yung total damage report na na-receive namin. Pinakamalaki nito sa Palayan at 589 million. Sumunod, talaga malaki yung damage sa gulay. Nasa 300 13 million kasama yung ilang high value natin. So, sa bigas, we are not seeing pagtaas sa presyo dahil maliit lang na bahagi yung na-damage, bagamat malaki yung value. Sa gulay, ito yung makaka-expect talaga tayo ng mga potential increases sa presyo. Both lowland and highland dahil pumapasok na yung report ng damages for both upland and highland, Manager.
0: Opo, higit na 1 billion. Ano po. Sige, salamat na marami po sa inyong panahon, Asek Arnels, at kami po yung muling tatawag para po alamin itong mga informasyon na ito direkta po mula sa DA.
16: Maraming salamat din po. Mabuhay kay Manong Ted.
0: Opo, thank you. Yan po ang spokesperson po ng Agriculture Department. Umabot na ng higit 1 billion. Magpapatuloy pa ito. Ay nako, Lord. Humupa na po nawa ito pong malalakas na ulan na ito na hindi lang po nagbibigay ng pagbabaha sa marami po sa amin, sa Kapatagan, kundi higit po doon sa mga kabundukan na siya hong pinanggagalingan din po ng pagkain ng marami po ng mga nasa Kapatagan. Ako lamang may panawagan dito. Hindi ko alam, Seth, kung available na yung ating graphics. Meron po kasing panawagan sa sino man po maaari nakakita. Dito po sa nawawala na isa pong messenger, si Jefferson Gozo, age 44, at siya po'y huling nakita doon po naman sa Harbor Point Ayala Malls sa Subic noong pong August 13 at 12:16 noon. Ang sino man po nakakaalam, mamaya po atin pong ipapalabas ang kanyang picture, ang kanya pong pamilya nag-aalala kasi hindi po rin siya humakontak hanggang sa ngayon. Ang atin pong hinahanap muli ay isang Jefferson E. Gozo, edad 44. Ang telephone number po na maaaring tawagan ay 0933-826-8595. Mamaya po ating ilalabas sa TV screen ang mismo pong picture at ang informasyon dito po sa nawawalang individual na ito na huling nakita dyan po daw sa Subic. Alright, samantala po naman, 20 minutes now after 9 o'clock in the morning, girl! Ang dami ho natin talagang dapat na pag-usapan, ha, pero hindi ko lang alam kung pwede pa ho tayong sumingit dito kasi gusto ko ngang pasadahan itong naging hearing ng Senado nito hong Friday tungkol sa paksilika, ano, na dapat to siguro din maintindihan ng lubos ng ating mga kababayan. Ito pong sinasabi po na proyekto kung saan daw po sa estimate ng iba-iba ang figure na magbibigay daw po ng halos 1 million trabaho, etc. Sana nga ang akin lang din itong kanilang mga sinasabi may actual na pinagbabasehan. Sige, siguro maganda tawagan na natin si Ma'am Agot para natin maitawid itong isyung ito tungkol po sa problema ngayon ng mga magbubukid dyan po sa Benguet. Bago natin tunghayan po itong ilang pang mga importanteng isyung pambayan, tayo po'y tutulong na ito po'y maipaliwanag. Nang sa ganun po naman, lubos natin na maintindihan at hindi po tayo nagpapadala sa mali-maling informasyon na inihahain lamang sa atin ng kung sino-sino, and of course, no, yung pong ipinapangalandakan ng iba na wala ho naman talaga pinangahawakan. Meaning, pwede ka lang magsabi-sabi ng ganire kasi sabi-sabi din sa iyo. Right? Sige. So mga kapatid, eto po muna, ha. Ang ating pong winner nung isang araw, I think siya po'y ating nakapanayam. Ito pong taga-Taytay Rizal, si Nanay Princess Distor. Nakapanayam natin nung Agosto. At siya po'y napagkalooban ng 4,000 pesos. Ang ating pong mga happy anonymous, nagambag-ambagan para ho doon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Particular po yung pambaon nila. Siya po'y humirit po ng laptop. Mamaya po ang ating magandang balita. Yun lang kanyang printer na sinasabi, hindi pa ho natin lubos na alam kung magkano po ito. At kung sakasakali po, saan siya makakabili, baka naman si Chacha kanya pa birthday, eh, pansit tsaka barbecue. Hindi printer ang sinasabi ko dito. Lakas na naman ang tawa mo, ha?
1: Oo. Oh, sige, mamaya po yan sa last part ng programa natin, ang ating happy hour, no?
0: At muli po pagbati ng maligayang kaarawan kay Mami Remy Aguila Pascual from your loving husband, June Pascual, at mga anak na sila Abiel, Kyla, and Kadisha, at mga apo na si Lian at si Franco, at galing din po naman kay Jaris Bundok ng The Philippine Star. Yung aking inaanak ni sa kasal, si Ricky Rosales, si Professor Ricky, kanya rin kaarawan today.
1: Happy birthday, Professor.
0: At maging kay Yahoo Garganera. Yan. Galing kay Slab at kay Daddy ang kanyang ika-27th birthday today. And muli po ang aking kaibigan, baka gising na siya ngayon o nagsasagwan na dyan sa Marilao.
1: May bangka na eh.
0: Oo.
1: No?
0: Si Money Boy Dapogi, Money Galang.
1: Nag-invest na. Lalo mga taga-Kalumpit. Good morning po.
0: Kuya ito ni Erwin. Yan. At takababatang kapatid ni Kuya Bennett Galang.
1: Oo.
0: Si Emmanuel Villegas Galang, a.k.a. Money Boy Dapogi, birthday niya August 24.
1: Yun. At August 27, DJ Popoy, happy birthday. At happy katatapos birthday lamang si Ruth Cabal, kasamahan din ito. Happy birthday
0: happy
1: to you,
0: birthday,
1: Ma'am Sir Ruth.
0: Ma'am Ruth, happy birthday po sa inyo. Alright, sige. So, mag-break muna tayo bago tayo tumunghay sa ating panayam. Andiyan na ba siya? Kasi kung siya nandidiyan na, kausapin na po natin. Andiyan na ba si Ma'am Agot? Good morning, Agot. Good morning.
17: Good morning po, sir. Good morning po sa inyong lahat dyan.
0: Oh, kumusta ngayon dyan sa trading post? Kasi may nag-post, di ba, sa social media nung tinapon ng mga repolyo at saka carrots, no? Nagkwento sa amin taga-DA, yan daw eh, August 14 pa nangyari. Pero sabi nga daw, pagdating sa trading post, mahaba yung pila. Pero nung sila na ang aasikasuhin, sinabi na masama na yung quality, kaya tinapon na lang. Kumusta ngayon dyan?
17: Sa ngayon po, dahil tinamad na po yung mga farmer dahil nga po mababa yung presyo at mahaba yung pila. So, hindi, marami pong mga farmer ang hindi nagdating ng nagdala ng mga gulay nila ngayong araw na ito. Kaya medyo umangat po ng konti yung presyo. Pero inaasahan po namin na pag malalaman na naman nila ngayong umaga na gumanda yung presyo, mag-ahabol pa rin yung mga farmer na magdala bukas. So, we are expecting na baka biglang bagsak na naman ng presyo bukas po.
0: Okay, sige. So, ngayon, magkano ang average dyan? Sabihin na natin itong inyong mga broccoli, itong pechay bagyo, carrots, at patatas kung may supply, please.
17: Yung mga repolyo po natin, yung mga dahon, nag-range po ng 20 to 35 yung mga first class. Pero yung mga second class po, yun yung mga hindi talaga masyadong nabibili. Usually, mga nasa 8, 9, 10 lang po yung presyo niya. Sa ngayong araw po na ito. Pero itong ngayon lang po siya umangat. Pero yesterday, past 3 days po, halos ayaw po nilang bilhin yung mga second class na mga dahon. Kasi, yun nga po, wala tayong magagawa eh. Halos lahat ng mga farms po dito eh nasira yung mga pananim nila, kaya yung first class talagang nasira na yung mga outer layer na dahon, kaya babagsak talaga siya ng second class. Kaya madami po yung second class, kaya ganyan po yung kababa. Eh ang hinahanap po ng mga buyers natin ay yung mga first class. Sa broccoli po talagang nasira po siya dahil sa ulan eh, kaya medyo kukonti po yung supply natin. Patatas po ngayon, yung carrots po, ang pinakamataas na po natin ngayong araw na ito, 43. Pero yun po ay ilan lamang po ng mga loads or number of trucks na nabili. Dahil ang matakbong presyo po talaga ay 30.
0: Tapos itong inyong, magkano broccoli ang pinakamura dyan ngayon?
17: Nasa 80, 60, ganun po, sir. Pero ano, mga hindi po maganda ang quality na.
0: Okay. May patatas ba?
17: Meron po. So, ang patatas po natin yan, pinakamataas, 75, which is lower than the previous days. Kasi previous days, may 85 po, may 80, ganun po.
0: Pechay Bagyo?
17: Yun po sila po yung ano, marami pong na basura sa kanila. 20 to 33 okay. Po ang first class niya. Pero yung second class katulad po ng Repolyo din na nagre-range ng 7 to 10 pesos.
0: Alright. Agot, kasi mayroong batas yung sa gipsaka. Alam niyo ba 'yon?
17: Yes po, sir. I am not really very particular with the details of the law, pero last time po kasi, parang when I talked to our LGU here, parang sinabi po nila na it's a newly passed law, so hindi sila nakapag-budget, yung budgeting ng ano daw is the previous year. So parang kumbaga yung budget for today was planned last year, so hindi po sila nakapag-alat. Okay. Okay. Ng budget for this year. That's why they cannot use yung sa gipsaka po na tumulong. Pero malaki po sana ang tulong yun kung meron.
0: Oo nga. Well, ngayon kasi sa panukala, malaki na itong local government support fund at dyan, pwede, ang pagkakaalam ko, pwedeng gamitin para nga sa gipsaka, meaning sila ang bibili noong mga tulad nitong mga umani, wala mapagbentahan, sasagipin ng Opo. LGU para hindi malugi yung farmer, no?
17: Yes po.
0: Oo, sige. Well, anyway, sige, salamat na marami. Kumusta ang panahon ngayon dyan, Agot?
17: Maulan pa rin, sir. Pabugso-bugso pa rin yung hangin. Mm-hmm. And then, pati yung ulan. Tapos pag uulan, kumbaga, light to medium to heavy po yung pagbagsak ng ulan po dito. Kaya, flooded pa rin po, especially kahapon po, talagang flooded uli ang swamp or yung strawberry farm natin. Kasi nag-overflow na naman po yung Bulo Creek kung saan tumadaan yung tubig. Pati mga bahay-bahay po dito, wala na rin kasi dumami na rin po yung mga landslides. Yun po yung isang problema ng mga farmers ngayon kasi sa mga barangay roads, sa main Halsema Highway, ang dami pong mga landslides na nakakatakot dumiyahe.
0: Oo nga. O sige, makikibalita kami ulit sa inyo, Agot. Ha? Salamat na marami sa pagbibigay ng panahon sa aming programa. Thank you, Agot.
17: Thank you, sir. Thank you very much po.
0: Opo. Salamat na marami. Si Agot Malanoy pong ating kaibigan na pinuno po nitong mga kooperatiba dyan po sa La Trinidad Benguet Trading Post. Lakas pa din ng ulan din daw doon. At saka doon nga sa Benguet, hindi gumana yung mga rock netting ni Congressman, ha? Nagsayang po tayo ng pera sa napakarami yung mga proyekto dyan sa Benguet na hindi napapakinabangan ng mga taga roon. At ang nakinabang lamang ay alam nyo na kung sino. Yap, yap, yap! Alas 9:29 po ang ating tamang oras ngayon.
1: Bonel. Uy, pero sa mga kapatid po natin sa oras na 9:30, public service announcement lang din, partner. Kanina narinig ko, meron kang binanggit na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Ito ring isa po, no, mga kapatid. Hindi ko lang alam kung ma-flash na natin this time sa screen natin. Ito pong isa ring nawawala. August 13 pa daw po ito hindi nakikita. Meron ka na ba dyan, Direk? 28 years old po ito. Ito po si Dench Morales. Ayan, mga kapatid. Siya po ay nagtatrabaho sa Gawaran National High School Annex sa Molino, Cavite. Nung time na nawala siya, kasagsagan po ito ng bagyo. At hanggang sa mga oras na ito, mga kapatid, hindi pa rin po daw ito nakikita at nakakauwi ng bahay. Nai-report na daw po ito ng kanyang mga pamilya at kaibigan sa Bacoor Police Station. Ang binabanggit ng mga kaibigan niya na naghahanap sa kanya, hindi daw masyadong proactive yung mga pulis dyan. Sila na daw mismo ang nagkukusa dahil yung cellphone daw nito na track nila, malayo daw dun sa kung saang eskwelahan siya nagtatrabaho. Sa mga kapatid po natin, kung sakali man po may impormasyon kayo, dito po sa kinaroroonan ni Dench Morales, 4'11 po ito, 45 to 48 kilograms, siya po ay isang PWD. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa number na nasa screen ninyo, 0997-851-8931. Uulitin po natin, August 13 pa po ito huling nakita, alas 3:30 ng hapon, para po sana mag-submit ng mga documents doon sa kung saan nga yata siya nagtatrabaho na eskwelahan. Maraming salamat po sa mga kapatid po natin, and hopefully makita na nga po itong si Dench Morales.
0: At yun din pong ating hinaharap kanina na inanunsyo po, no, yun lang picture nito ay ating i-upload para ho natin maipalabas sa ating pong television. Ano po, ito pong ating paghahanap kay Jefferson Goso. Maya-maya po lamang ng kaunti. Ito po yung telephone number 0930933826-8595. Huli po siya nakita noong nga pong August 13 at 12:16 noon dyan po sa Harbor Point Ayala Mall sa Subic, Zambales. Ang picture niya po ngayon ay ating pong kasalukuyan na i-upload sa television para po ninyo masilayan. Baka ho kayo makatulong at kung sakasakali man po ano ho, ay makipag-ugnayan ka kaagad iho sa iyong pamilya na nag-aalala sa'yo. Kasi nga hindi rin po makontak daw ang kanya pong telepono. Salamat po ng marami. Alas 9:32 ang ating oras ngayon. Ang dami pong reports ngayon ng mga stranded daw ho, no, sa mga pagbabaha na nangyayari. Ano bang gusto mong unahin? Ito munang siguro ipapagbukas ko na itong paksilika kasi dapat dito nakikinig sila eh.
1: Tsaka dapat mahaba. Although for sure gising naman ngayon 9:32 na eh.
0: Hindi, so, kasi may impeachment.
1: Ay oo nga, alas 10 ng umaga may impeachment.
0: Kasi ako lamang po nagugulumihanan kung saan nila kinukuha itong mga figures na ito na sinasabi po nila. Hindi sa kontra ho, as in kontra ka kaagad.
1: Tama.
0: Kasi maganda ho talaga dito. Sabi ko nga, ito ho lang naman, ulitin natin bukas. Hindi kasi, ang tanong dito is, sino ba proponent nito? Sino ba ang proponent? Doon sa Iloilo ba yon, yung Norwegian, di ba siya nag-proponent, no? Oo, siya ang merong gustong itayo na AI ba yon? AI something? Oo, na,
1: isa daw sa mga investors.
0: Oo, nagalit siya, no? Napikun siya sa mga katanungan. Siya ang proponent. Maganda yon kasi mismo yung proponent ang humaharap. Tama? Although baka hindi niya tanggap yung ating kultura na matanong tayo. Kasi nga, dapat matanong tayo dito.
1: Dapat naman.
0: Ayoko na munang...
1: dapat naman kasi lupa natin yan.
0: Ituloy ito ng lubusan. Pero ito ho lamang nga, dito po sa paksilika na ito na proyekto, no? Kasi kung nakapag-commit na talaga ang Philippine government dito, ikaw na Pilipino, ano ba magagawa mo? Hindi ba? Kasi nakapag-commit na eh. Kahit na wala pang blueprint, kahit na wala pa hong plano, as in, kahit na wala pang business model ito. Sorry po ah. Kasi nga ngayon ang Amerika naglabas ng pahayag na dito po, lumabas na naman po yung mala George Bush style. Sino ba si George W. Bush ba o tate? Di ho ba na kung hindi ka namin kakampi, kaaway ka namin. Ganun pong usapin. Na dito sa paksilika na ito, kapag hindi ka namin katulong dito o hindi ka sumama dito,
1: hindi ka namin friends.
0: Sa grupong ito, ikaw ay pro-China.
1: Oo.
0: Ikaw ay kalaban na ng Amerika.
1: May ganong statement ang Amerika, di ba nga? Yun ang sinasabi.
0: Over the weekend. Kasi may isang bansa, dalawa siya, namamangka sa dalawang ilog, parang ganon. Di ba? Meron siyang China at meron, anong bansa ito? China at saka sa Amerika. Doon po, sa sinasabi nga, na pagtaguyod po ng pagkakaroon nang umano pagawaan ng mga kinakailangan para po sa teknolohiya, particular po sa mga computers. Anyway, dyan lang muna tayo.
1: Sige, bukas saan tabayanan namin yan. Kung ano man ng latag mo nga dito sa paksilika na parami ng parami na yung mga tao na sinasabi nga, i-explain naman na maayos kung ano talaga ang itatayo dyan.
0: Iba-iba kasi version ng kwento.
1: Yun na nga. At tapos hindi na tayo sinasagot ngayon ni Sir Bingkang ng BCDI. Sir, may mga tanong lang po kami. Baka pwede ka po namin makausap.
0: Huwag kayong mabahala kung mabusisi ang katanungan. Kasi kung totoong hindi niyo pa alam, ay sabihin niyo hindi ko pa alam. Kasi mahirap yung umiiwas ka. Kasi nga, paiba-iba na kwento eh. Nung una, magpo-proseso ng mga mineral.
1: Oo, na may AI hub.
0: Ngayon, hindi na AI hub.
1: Oo.
0: Yung isa naman, si Frederick Goh, pagawaan daw ng cellphone.
1: Nagulong-gulo ka na.
0: Para narinig ko siya. Ay, magkakaroon tayo ng mail in the Philippines sa cellphone.
1: Oo. Pero ang explanation sa atin, naalala mo si Prof. Katapang.
0: Oo.
1: Si Prof. Ang explanation ni Prof. sa atin, AI hub yan na may mineral processing. Pero yung ipaprocess na minerals, hindi naman dito gagamitin. Padadala pa rin sa ibang bansa. Yun ang sinasabi
0: That's
1: niya.
0: That's another version.
1: Yun ang explanation ni Prof. Katapang. Ito yung mga anti-pack silica. Ang binabanggit nila sa mga latest statement nila, hanggat pack silica yung igagawin dyan, hindi raw sila sang-ayon. Kasi dapat kung magkakaroon man daw ng mineral processing dyan, dapat para sa mga Pilipino. Pilipino okay. din ang gagamit.
0: Pack silica kasi is the name of the group, no? Ito ho, yung mga countries, no?
1: Mm-mm.
0: Alright. Sige, so hanggang dyan lang tayo muna. Kasi nga, ang akin lang ditong panawagan, hindi ho naman sila nakikinig ngayong marahil, ang panawagan ko is ganito. Kung yan ang ginagawa, kung ako ang ginagawa ay public hearing, let it be na public hearing. Alright? Sa punto ho ng public hearing, inimbitahan mo yung mga taga-gobyerno na proponent nito at nagtatanggol nito at yung pong mga tumututol dito, kung maaari lang, payagan yung tumututol magtanong doon sa proponent. Kasi po, may mga tumututol na ang katanungan eh mas malalim, mas valid, at hango sa pag-aaral. Hindi ba? Kung totoo na public hearing. Kumbaga po, pakinggan natin magkabilang panig, pero kung maaari po, magtanong sila pareho. Magtanong yung mga tumututol dito, yung mga siyentista, magtanong sa proponent.
1: Yun ang gusto nila mangyari sana, no?
0: Yun sana ang yun public hearing.
1: Pwede ba yan?
0: Kasi mahirap yung public hearing.
1: Na sila-sila lang, puro pro.
0: Hindi lang yon. Yung tipong sasabihin nung mambabatas, regardless to whether Congress or lower house or Senate, sasabihin na hindi magbibigay ito ng 900,000 na mga trabaho.
1: Ba?
0: Saan galing yun?
1: Promises?
0: Hindi, saan galing yung figure na yun? Saan mo hinugot yun?
1: Correct.
0: Ha?
1: Pati yung kita okay. na ibibigay doon sa Pilipinas, di ba? May binabanggit din sila.
0: Magkakaroon daw ng paglalagak ng ilang bilyong dolyar. Saan ang galing yun? Yung sinasabi po nitong si Bingkang na, hindi, iba na ngayon, ha? O, iba na ngayon, manggagaling daw sa Kailugan yung tubig.
1: Ay, hindi na sa tubig ulan? Nung una, di ba yung nasabi, iipunin nila nung una natin siya makapanayang.
0: Ngayon daw manggagaling sa Kailugan dyan sa Central Luzon.
1: Sa anong ilog?
0: Ha?
1: Oo.
0: Sandali. Anyway.
1: Ay, may bago. Kanina sa mga balita natin sa second wave ng News 5, ang sinasabi niya, huwag kayo mag-worry. Walang ilalabas sa pera ang Pilipinas dito. Ang gagastos dito, investors. Lupa lang ang gagamitin.
0: Sino yung investor?
1: How many investors?
0: Sige. Okay, dyan po lamang ho tayo muna. Kasi nga, uulitin natin, hindi sa tayo'y tutol sa isang napakalaking proyekto na umano'y nangangako na magandang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Pagkakataon po na umunlad tayo sa usapin po ng teknolohiya. Pero ang atin po lamang nga din ang tanong is, asaan ang detalye? Nasaan yan? Oo, saan yan? Because may kasabihan tayo that the devil
1: is in the details.
0: The devil.
1: Where's Prada?
0: No.
1: Ano?
0: The devil may cite scripture
1: for

0: Paksili.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home.
2: Sa alright, 9:39 and we'll be right back. What the fuck
0: say?
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
6: Kwentong nakakantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
0: Saan nila?
1: Personal loan.
2: Jewelry.
1: Negosyo loan.
5: OFW.
3: At motor loan.
0: Basta loan.
1: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Everyday panalo sa Cebuana Lumiere. Araw-araw, goods ka.
7: True FM.
8: Eh, ngayon daw may mga nakatenga. Well, at least eh, natutuwa sa'yo.
1: Ah, talaga?
8: Itong nakatenga ngayon, dyan sa SLEX going to Magallanes. Oh, as in parking daw since 7:30 in the morning.
1: Naku po.
8: Goodness. Si Charlie Nosares po ng Metro Base. Charlie, good morning.
9: Yes, good morning, Sir Ted and DJ Chacha. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng True FM.
8: Sige, ito muna ha. Bago ka bumirada, Charlie, ito muna. Unahin ko na ito. Saan ngayon ang as in tukod na hindi gumagalaw? Yan ang unahin mo.
9: Yes, ang hindi talaga gumagalaw itong C5 northbound mula dyan sa may toll gate ng Skyway papunta dito sa may bahagi naman ng McKinley intersection na sa Taguig. Yan ay volume pa rin po yan ng mga motorista na kanina pa dahil kaninang mga bago mag-alas 8 ng umaga nagkaroon ng konting pagbaha dyan sa may kalayaan. So okay. isa rin yan sa naging dahilan ng pagbagal ng traffic. At ang southbound naman ito, moderate to heavy traffic din mula dyan sa may Eastwood hanggang dito yan sa may bagong ilog at meron din nga pong mga flooded dyan sa may bago umakyat ng bagong ilog flyover. Mm-hmm. Pero subsided na rin po sa ngayon. Wala na rin pong pagbaha dyan.
8: Okay. Dyan naman po, yung Skyway, Charlie, yung Skyway, may balita, hindi ko alam kung natapos na yung tukod roon kasi hindi rin makababa ng Buendia yung exit doon. Totoo ba?
9: Yes po. At actually, nakausap na rin po namin yung Makati PST regarding nga po dyan sa problema ng traffic sa may Usmeña kasi wala na tayong monitoring dyan. Yan, yung Skyway naman kasi may sariling traffic management yan. So yung pababa ng Buendia, nagkaroon kasi ng pagbaha dyan kanina. As per Makati PST, subsided na rin po sila sa mga oras na ito. At yan ay volume na lang, epekto na lang yan ng pagbaha kanina, yung volume ng mga motorista dyan sa may Skyway.
8: Okay.
9: Dahil kanina dito sa may bahagi ng Usmeña, Magallanes, may baha din po dyan, sa may Arnais hanggang sa may Buendia. Kaya't nagkaroon ng mabigat na daloy ng traffic ang SLEX. At maging yung EDSA natin kanina, talagang tukod din. Pero sa ngayon, bumabawi na dahil medyo maluwag na ang konti.
8: Gumagalaw-galaw na.
9: Gumagalaw-galaw na yung sige. EDSA sa okay. Southbound natin.
8: Oh, sige. Sa Maynila ngayon, saan ang mga barado?
9: Sa ngayon naman, ang mabigat na daloy ng traffic dyan, sa may bahagi naman ng Santa Mesa, yung RMB.
8: Mm.
9: Pero yun ay papunta naman ng nagtahan.
8: Mm-hmm. Ano yan? As in flooded hanggang ngayon?
9: Ay, hindi naman po. Wala naman po ng flooded yan sa may bahagi ng nagtahan. Volume na lamang po yan ng mga motorista, yung papunta naman ng JP Laurel, itong RMB towards nagtahan at JP Laurel.
8: Oo.
9: Meron kasing road construction dyan yung papunta ng Malacañang.
8: Oo. Sa Araneta Avenue, kumusta ang tubig?
9: Ay, opo, yung sa may Quezon, sa may Rodriguez Araneta, subsided na rin po yan 30 okay. minutes ago, kaya't medyo nakabawi na po tayo sa traffic situation dyan. Maluwag na rin po.
8: Oh, sige. Sa ngayon, dito sa area ng EDSA, mula dyan sa Makati hanggang sa Cubao, hanggang sa Caloocan, saan yung mga bottleneck?
9: Sa ngayon, yung EDSA southbound, yung Caloocan part natin, yung EDSA Caloocan, maluwag na po yan yung galing dyan sa may Samson Road. Mm.

0: 47. Be right back.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo.
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, Teleservisyo para sa mga

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Energy saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
2: Sang lang?
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
5: At motor loan.
2: Basta loan.
11: Sa Cebuana?
6: Goods ka!
2: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
12: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
13: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
14: Mga kapatid, 8 minutes bago magalas just ng umaga. Puntahan po natin itong nakausap natin last August 13. Mga kapatid, last Thursday po yan. Si Princess De Store, mula po yan sa Taytay Rizal. 39 years old po siya. Dating tindera ng almusal. At ngayon nga po yung nag-aalaga ng kanyang mga pamangkin o ng mga bata para po maka-extra sa kita. Ano? Tatlo po ang anak nito. Yung kanya pong panganay na si Lexine ay isang working student sa isang fast food chain. At yung dalawang anak po, isang grade 8 at grade 4 student. Ang asawa po ni Princess ay isang messenger. Ang total po na napadala ano, dito po kay Princess ay 4,000 pesos. Galing po yan kay Happy Man, Happy Daddy, kay Happy K at kay Happy Kusinera. Nabanggit niya sa atin yung tungkol po dun sa pangangailangan nga po sa bigas, sa pambaon ng anak. At higit sa lahat, laptop at printer na kinakailangan po ng kanyang mga anak na gagamitin hindi lang nung panganay niya na si Lexine, maging nung iba pang mga anak din po niya na nag-aaral din po. Lalo na ngayon, panayang class suspension. So, lagi po ang alternative learning mode sa mga bata. Kinakailangan po talaga itong laptop. At napakabait naman po talaga ng Diyos dahil dininig po agad ni Lord from Happy Kuya. Ito pong panalangin ni Nanay Princess De Store. Nitong ang huli natin siyang kausap. Ako, hindi

0: napigilan ano nitong aking partner na kahit papaano materialized nung banggitin niya po yung salamat, binigyan ng magandang laban ang mga anak ko. Kasi nga naman, sino po ang mag-aakala na yung 2,000 piso na simula natin dito po sa ating What's on Your Mind ay napunta na po dito sa laptop na bigay nga po ni Happy Kuya. At ngayong araw na ito, ang ipapakita nila sa atin, yung pagtanggap po mismo ng laptop nung bata. At maging yung unboxing, ipapakita po sa amin itong brand new laptop na magagamit ni Lexine sa kanya pong pag-aaral. Si Lexine po ay nag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines. Scholar po ng bayan, ang kurso niya ay financial management. Pakita muna natin yung update, ano, pinakabagong update sa buhay po nitong sina Princess the Store ng Taytay Rizal. Kasama po yung kanyang pamilya, narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po. Ito na po yung litrato ni Nanay Princess kasama po yung isa sa kanyang mga anak. Ito si Lexine yung panganay. Ayan, hawak-hawak niya na po oh, kasama yung dalawang kapatid din. Ito, nag-unboxing sila. May audio ba ito? Ayan sila. Binubuksan na po yung laptop kasama si Lexine at dalawa niyang kapatid.
1: Ito yung ito panganay na. Si Lexine. Yung kasama doon sa mall yung
0: yes,
1: pangalawa.
0: Yes. Si Lexine tong nag-unbox mismo. Ang gaganda ng anak nitong si Princess. Yes. Ano? Puro babae po. Tres Marias. Si Lexine.
1: Na tahanan.
0: Ito na. Binuksan na yung laptop. Tinitignan na maigay. Ayun na, ginagamit na ni Lexine yung laptop, mga kapatid. Nakatingin din po yung dalawang kapatid niya na makikishare din po
2: yung ano daw muna. Free trial muna.
0: O, free
2: after
0: trial.
2: After 7 days pa mag... Ano,
0: mukhang MS Office ito yung sinasabi niya. Oo. Ayan na yung mga kailangan nila, syempre MS Word, partner, MS PowerPoint, yan yung mga kinakailangan ng mga bata sa school eh. Chine-check lang po maigi yung laptop. Brand nyo po ito ha, bigay ulit ni Happy Kuya. Thank you po Happy Kuya. Nandun din makikita natin nasa likuran niya yung bunso at ito katabi.
3: Hello po.
0: Ito sila.
3: Magpapasalamat lang po kami sa lahat ng tumulong. Unang-una po, ang pagpupuri at pasasalamat ay sa Panginoon.
1: Amen.
3: Sumunod po kay Sir Ted Filon at DJ Chacha sa programa po ninyo. Maraming salamat din po kay Happy Kuya, Happy Anonymous, Happy Kay, Happy Man, Happy Daddy, at Happy Kusinera. Muli, maraming salamat po!
4: Thank you po!
1: Ayan, oh, higit sa lahat po, ano, sa Panginoon at kay Happy Kuya actually, sa ating mga Happy Anonymous. Hindi na ho bali sa amin ni Chacha, kami lang po ang daluyan, ang
0: yes,
1: ating himpilan na True FM. Kausapin natin ngayon yung panganay na gagamit ito, si Lexine, na nakipag-appointment tayo dito sa tawag na ito. Lexine, good morning! Hello, Lexine?
0: Hello, Lexine? Ayan, may problema lang tayo sa linya. Nandiyan na ba si Lexine?
1: Lexine, yan.
0: Hello? Lexine, are you there? Oo. 4 minutes before 10 a.m. mga kapatid. Ito nga po, inaantabayanan lang po natin na ito pong si Lexine.
1: Nasa taytay kasi ho sila ngayon.
0: Oo.
1: Nakita ho ninyo yung kanila pong tahanan, napakapayak. Mm-hmm. Walang kisame, actually. Pero mukha pong si tatay bilang messenger po ay nagsisipag din. Kitang-kita po yung kalinisan, bagamat napakapayak ng kanila pong tahanan. And definitely, ano po, ganito po ang sitwasyon sa maraming pamilya. Dinabali pong napakasimple ng bahay, napakapayak ng kanila pong kabuhayan at pamumuhay, pero dakila, no, ang kanila pong kalooban. Yun eh. Doon tayo humahanga eh. Ang galaw sa mundo ay patas higit sa lahat. Napuputol ba ang ating linya? Eh, nakipag-appointment tayo dito. Eh, baka mahirap makakuha ng appointment kay Lexine. Eh, yung batay working student kasi.
0: Oo, mahirap yan ah. Oo, working student.
1: Lagi pong puyat kasi nga ang duty ho yata ay panggabi. Na-busy na.
0: Na-busy lang yung line. Ito po yung sa umaga, estudyante.
1: Baka
0: sa
1: tayo
0: gabi,
1: abutin ng alas 10 dito. Sayang itong ating ugnayan na ito.
0: Oo.
1: Alright. At kasi meron pa silang hirit na printer. Eh, yung printer ko, gusto kong itanong, sila ba'y nakapag-canvas na? Hindi ho kami nangangako dito, ha? Kami ho'y magtatanong lamang kung magkano ba itong printer na ito. Eh, well, kung hindi, ayan, balikan natin. Hello, Lexine?
5: Hello, good morning po, Sir Ted.
0: Si Princess.
1: Si, andyan ba si Lexine?
5: Ito po, Sir Ted, ito po.
1: Ah, sige. Lexine, good morning.
5: Good morning po.
1: Oo, nag-duty ka ba kagabi sa McDonald's?
5: Yes po.
1: So puyat ka pa?
5: Medyo po.
1: Oo, pasensya ka na ha. Baka medyo nahihimasmasan ka pa lang ngayon sa pagkagising mo. Pero Lexine, gusto lang namin ikaw tanungin, ito bang laptop na ito, ano ang magiging pakinabang mo dito sa school mo ngayon? Ano bang mga mga project mo o ano man?
0: Hello, Lexine? Naku, naputol talaga. Dahil sa ano ito? Balang sa manang panahon, alam mo naman. Oo, napuputol tayo.
1: Ganun ba yun?
0: Oo, madalas. Minsan nga maaraw, napuputol na partner. Lalo na ngayong maulan.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo, tsaka wala pa namang 100. So hindi pa tayo pwedeng magreklamo. Pangalawang putol pa lang eh.
1: Kapag mamalakas ang ulan, naaapektuhan ba yung signal ng telepono?
0: Oo, pati internet. Ganun talaga. Kanina naalala mo si Pastor, napuputol-putol din, di ba?
1: Eh, paano yun? Alas 10 na.
0: Eh, bukas na tayo ulit. Oo. So, paano? Babawi kami bukas, mga kapatid, ha? Kasi nga po, masama pa rin ang panahon. Ito. God bless you. Sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon, bukas tawagan po ulit natin itong si Lexine. Hopefully, makausap na natin siya.
1: Gusto ko siyang makausap, ano, ha?
0: Kasi gusto mo ba ngayon?
1: Nang masinsin. Hindi, kasi alas 10 na. Oo. Magagalit sa atin si Ma'am Cheryl Cosim.
0: Oo.
1: Tama ba, Ma'am Cheryl Cosim?
0: Oo, baka, okay. Oo. Tama ka na, finally.
1: Kasi gusto ko siyang makausap, masinsin. Unang-una, no, itong pakinabang sa laptop, para lang natin marinig, no, kung gaano ka-importante ito, lalo na po sa mga mag-aaral ngayon. At yung pagpapamana niya dito sa kanyang kapatid. Kasi po itong laptop na ito, magkano ito, Seth? 30 mil ito mahigit eh. Sa ngayon, ha? Yung pong mga klase na mga mabibilis na laptop, hindi ito yung laptop ng DepEd, ha? Na pinamimigay sa mga teachers na talaga pinagkakita.
0: Ang bagal. Naalala mo yun?
1: Tagal.
5: Matagal siya. Loading.
0: Ganyan. Ito po, napakabilis.
1: Oo. Pagbukas mo ng laptop, mga kapatid, panahon ng habagat. Nagbukas po siya, mga kapatid, panahon na po ng tagtuyot.
0: Naging summer. August binuksan. Bukas yung laptop.
1: Alas 10 na eh.
0: O sige, alis na kami.
1: Alam mo, set. I-schedule mo ito.
0: Oo.
1: Alam niyo ho kung bakit? Kasi gusto lang ho namin marinig itong batang ito kasi daw gusto mag-abroad.
0: Oo.
1: Ano ba ang kanyang plano sa buhay?
0: Mm-hmm.
1: Huhugot po tayo ng inspirasyon sa batang ito.
4: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
6: Time check brought to you by
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kuha na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabas's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

0: Daycare time!
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

You're on B-Side.

up. It's Retro City.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: No place in the world like Manila. I'm coming home to stay.
1: Yeah. You know, Manila, Manila. Mga kalsada mong naglulubugan.
2: Manila, Manila. Binabahan, Manila, Manila.
1: Hoy! Ang dami ho ngayon walang pasok, mamaya po tampok sa ating balitaan ang iba't ibang mga lalawigan na direklara pong walang pasok ngayon at alternative na uri po ng pagtatrabaho. Hindi ho natin alam yan kung paano ho yung mga dapat ng physical presence, ha?
3: Oo, meron kasi mga trabaho. Kagaya ng trabaho natin na mahirap din naman talagang i-work from home. Wala na yung mga reporters natin outside na on the field.
1: Veronica Torres kaya ay work from home. Good morning, Veronica ng Pag-asa.
4: Good morning din po, Sir Ted and DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay sa True FM.
1: Mm-hmm.
4: Sa ngayong araw nga po ay meron tayo nilalabas na weather advisory kung saan 100 to 200 millimeters for today yung posibleng ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan posible sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, pati na rin sa May Antique. So ingat, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pag-uho ng lupa. Paulap na papawirin at makalat-kalat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang inaasahan sa Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas.

0: Pilipinas kung saan sa nalalabing bahagi ng bansa ay bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala man tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa posibleng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Currently din, may minomonitor tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay nasa may layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area na ito ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At kung maging bagyo man ito sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. And also nga, kanina ding 5 a.m. yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division ay naglalabas pa rin ng heavy rainfall warning, kung saan naka-red warning level na nga sila sa ilang bahagi ng Batangas, ilang bahagi ng Zambales, at ilang bahagi ng Bataan. Samantalang orange warning naman sa Cavite, ilang parte rin nga ng Bataan, sa ilang parte rin ng Zambales, and ilang parte ng Laguna, Metro Manila, ilang bahagi din ng Batangas at Quezon. At yellow warning, ilang bahagi rin ng Laguna, ilang bahagi ng Quezon, ilang parts din sa Metro Manila, ilang parte ng Bulacan, ilang parte ng Pampanga, at ilang parte nga po ng Tarlac. At yun nga po muna pinakahuli sa ligay na ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Veronica, iyong si Neneng, anong direksyon nito please?
0: Opo, inaasahan nga po natin na ito ay kikilos sa direksyong Kanluran. At less likely naman yung landfall scenario. Gayunpaman, kung kikilos ito pa Kanluran, ang makikita nating effect is since pa westward yung movement nga ay posibleng mag-guide nito papahina or mag-move din ng westward yung southwest monsoon resulting sa less areas na affected by habagat.
1: Less in the areas next following days. In the next following days. So, kailan ang confirmation nito? By tomorrow kaya?
0: By tomorrow, nakikita pa kasi natin na posible pa rin na maging maulan sa malaking bahagi pa rin ng bansa, even in Metro Manila. So, yung mga malalakas na mga pag-ulan, although possible pa rin by tomorrow, pagdating naman ng August 20, which is Thursday, posible naman may mga occasional rains pa rin, pero possible na mas mabawasan pa rin naman ito. And then, pagdating naman ng Friday doon, although may mga areas na maulan pa rin, pero
1: better
0: significantly,
1: na
0: mas less na nga po.
1: Oo. Praise God. Sige, salamat na marami, Veronica, at kami aantabay para sa report ninyo tungkol dito nga kay Neneng at sa habagat. Ikaw ba'y work from home?
0: Ay, hindi po. Wala po work from home sa forecasting.
1: Oo nga naman. Kinakailangan eh, nasa opisina para bantayan tong inyong mga tinatanaw na mga ano dyan, mga, ano bang tawag niyo dyan? Satellite feed, no? Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, Veronica. Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Mga kapatid, Veronica Torres po ng PAGASA ngayong nga pong Tuesday morning. At mamaya nga po tampok sa ating balitaan ang mga lugar po na alapong pasok. At ang ating po lamang panalangin this morning ay sana nga po humupa na itong malalakas na mga pag-ulan. Ang tanong lang po dito sa ngayon ha, yung pong accuracy nga ng forecasting ng PAGASA. Hindi natin masisisi sila kasi nga limitado rin po ang kanilang resources, no? May mga nagsasabi nga po ng mga eksperto, dapat daw po ponduhan pa ang PAGASA para magkaroon ng mas marami pong mga sinasabing mga technological needs para doon sa mga bawat lugar ay magkaroon po ng identification. Kumbaga, yung pong mas klaro ba kapag sinabi pong uulan, yung percentage of rain mas accurate, mga kapatid. Bueno, sa oras na 13 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Thank you ha, amoy pa lang. Yes, quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Magandang maganda umaga po sa lahat ng mga nagkakape ngayon, mga bumabiyahe, yung pong hindi maari mag-work from home, yung hindi maari magtrabaho dahil po kapag hindi nagtrabaho, hindi kakain. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na ngayon para po maghatid ng ating mga tampok na balita ngayon, ngayon pong araw na ito ng Martes. Anong pecha na ngayon, baby girl?
2: Agosto 18, mga kapatid, 2026. Araw nga po ng Martes.
1: Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Malaking bahagi nga po ng Metro Manila lububog sa hagupit ng habagat at mga sinasabi nga pong epekto nito pong mga bagyo somewhere out there. Lalo nga po ng traffic, abay, natenga na hinto. Mga pasahero naglakad, mga commuters at estudyante stranded. Grabe ang perwisyo!
2: Samantala, matinding ulan ay binuhos kahapon ng habagat. Umabot po sa higit 200 millimeters. Base po yan sa tala ng Pag-asa Science Garden. Mga pagbaha, hindi raw napigilan sa kabila ng 2 trilyong pisong alokasyon para sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Lacson. Ito, partner, yung binabagyan na 200 millimeters. Umabot lamang po yan ng 5 oras.
1: Pero iba po yung ondoy, kasi po yung ondoy ay ito buong araw nag-uulan.
2: Oo,
1: yun,
2: 24
1: ha?
2: Hours.
1: Ang binabagi dyan ni Senator Lacson po ay halos 2 trilyong pesos. Samantala po naman, habagat, magpapaulan pa rin daw ngayon sa Metro Manila. 2 low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area Responsibility, patuloy pong binabantayan ng Weather Bureau.
2: Samantala, work from home sa mga tanggapan po ng gobyerno sa NCR. At ilang mga lalawigan ngayong araw, idineklara ng Malacanang alternative learning mode sa ilang pribado at pampublikong eskwelahan. Ipatutupad ngayong Martes.
1: Bilang na mga namatay sa pinsala po ng habagat at nagdaang mga bagyo, umabot na po sa 27 ayon sa PNP. Danyo sa agrikultura, tumaas pa pinsala po sa 7 rehiyon sa bansa, lagpas ng 1 bilyong piso ayon sa kagawaran ng agrikultura.
2: Deliberasyon sa proposed 7.2 trillion national budget sinimula na kahapon sa Kamara. Higit 1 trilyong piso mula dito ilalaan bilang pambayad utang.
1: Congressman Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List nagbabala sa modus ng paddings para makagawa ng fiscal space sa umano'y insertions sa National Expenditure Program o NEP.
2: 4.7 bilyong pondo para sa flood control sa 2027 National Expenditures Program sa ilalim po yan ng DPWH Central Office. Kinwestiyon din ng mambabatas leadership funds. Hindi daw kaya dito itinago.
1: Samantala pa rin, Budget Secretary Kim Robert De Leon itinanggi na meron daw pong leadership fund sa 2027 budget. Giit niya, karamihan daw sa mga alokasyon na nasilip ni Tinio ay foreign assisted projects.
2: Samantala, kahit may petisyon pang kumukwestiyon sa Korte Suprema sa constitutionality ng unprogram appropriations, mamamayang Liberal Party List Congresswoman Leila De Lima kinwestiyon ang 112 billion pesos na inilaan para po sa unprogrammed appropriation.
1: Unprogram appropriation ng buong taon na pinakamaliit daw na halaga mula pa noong taong 2019 ayon sa Budget Department. Nasa kalahati daw po ng pondo of 57 billion pesos, ilalaan daw para punan ang pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation.
2: Budget Department at Finance Department kinumpirmang wala pang alokasyon ng budget sa 2027 NEP para sa PAC Silica Industrial Hub dahil wala pang nangyayaring pirmahan.
1: Tanggapan po ng Vice Presidente, zero target accomplishment raw sa natanggap na 125 million confidential fund doon pong 2022 ayon sa pahayag ng dating Special Disbursement Officer na hostile witness kahapon ng prosecution sa impeachment trial ng Vice Presidente.
2: Palasyo, wala namang natatanggap na formal na paanyaya para sa pribadong pakikipag-usap mula sa Vice Presidente. Pangulong Bongbong Marcos Jr., bukas naman daw makipagdialogo kahit kanino.
1: Samantala pa rin, ang Vice President po naman daw naghain ng 2 reklamong perjury laban sa umano'y dating aide niya na si Ramil Madriaga.
2: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano absent muli sa impeachment trial ni VP Sara at sa Senate plenary session kahapon. Dahilan, hindi pa rin malaman. Samantala, Senadora Loren Legarda extended ang medical leave hanggang August 19.
1: Abogado na tiniguri ang Maleta Boys magsusumiti raw ng mga ebidensya katulad ng audio recordings at screenshots na magpapatunay daw na nasuhulan ang ilang Maneta Boys na binawi ang kanilang mga pahayag. Mga ebidensya, posible daw pong ditanggapin sa hukuman dahil sa issue ng wiretapping.
2: Pagbubunyag ng kanyang abogado, dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan, aba, pinipilit daw na tumestigo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: 4 na bilyong pisong nagasto sa paghahanda para sa barangay at SK elections. Masasayang kung sakali nga pong ipagpapaliban ito muli. At ngayong taon, ayon po yan sa COMELEC. Desisyon po ng Kongreso sa inaantay sa desisyon ng Kongreso sa nasabing postponement, inaantay pa rin ng COMELEC.
2: Halalan sa bar, matutuloy daw ngayong Setyembre. Ayon po yan sa Malacañang.
1: 27 red category areas o yung mga lugar na maaaring magkaroon ng kaguluhan sa nalalapit na eleksyon sa barn, binabantayan na po ng COMELEC.
2: Palasyo, paiimbestigahan kung saan galing ang Peking memo na nagsasaad po ng alternatibong work arrangement para sa mga kawanin ng gobyerno kahapon.
1: Senado, aprobado na ang anti-hospital detention bill.
2: Samantala, PNP naalarma sa tumataas na bilang ng mga batang biktima ng online sexual abuse. Mismong mga ina ng mga biktima sangkot sa krimen.
1: Samantala pa rin, Philippine Air Force susuriin ang kanilang mga patakaran pagdating po sa parangal at badge. Dahil nga po sa usapin ng stolen valor umano. Ito po yung pag-uuniforme ng isang dating Federalist Congressman sa kanya pong sinasabing konfirmasyon bilang isang reservist na general ng Air Force.
2: Samantala, balita po sa Metro Manila, Commonwealth Avenue sa Quezon City, nagmistulang ilog dahil sa malawak na baha. Bahagi po ng Katipunan Avenue, lumubog din.
1: Empleyado po ng LTO na sangkot sa hit and run sa Antipolo Rizal, arestado!
2: Hindi pagbibigay ng kumpletong address, sinasabing dahilan ang hindi agarang pagsaklolo ng 911 emergency call sa Taguig para sa senior citizen na pasyente.
1: Isa patay habang isa sugatan sa pamamaril sa Barangay Santa Ana sa Taguig.
2: Sa mga balita po sa lalawigan, Bulkang Taal, nakapagtala ng 7 lindol at 2 volcanic tremor habang humuhupa ang seismic activity nito.
1: At mga kapatid, mangingisda po naman sa Agno, Pangasinan, milagrong nakaligtas matapos maanod at magpalutang-lutang ang kanyang maliit na bangka sa West Philippine Sea sa loob ng 3 araw.
2: Higit 2 milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat ng pulisya sa Cordillera. Arestado rin sa operasyon ang doseng pinaghihinala ang drug traffickers.
1: At doon po naman sa Kabisayaan, Visayas Grid muli pong sinailalim sa red alert kahapon ng NGCP.
2: Mag-ina sa Cebu City, pinagtataga ng kanilang kapitbahay.
1: Virtual assistant na sumasideline daw sa pagbebenta ng droga sa Bacolod, arestado!
2: Kalsada, ekta-ektaryang palayan. Nilamon ng ilog sa San Jose Occidental, Mindoro.
1: At doon po naman sa Mindanao, kung ang Luzon ay inuulan, ang Mindanao po nakakaranas ng matinding init. Sa Cotabato, tuloy ang mga klase sa kabila po ng nakakapasong init ng panahon.
2: Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang hatol na guilty sa kasong graft and corruption para sa mag-asawang dating mayor ng Amulong, Cagayan dahil sa maling paggamit ng 18.7 million na pera ng bayan.
1: Arestado po naman sa Sultan Kudarat ang isang lalaking nag-post sa social media na mamamaril siya sa isang paaralan at magpapasabog sa isang periyahan sa lungsod ng Isulan.
2: Sa balitang pang-consumer at pang-kalakalan, pagtaas po ng presyo ng petrolyo, asahan na ngayong araw. Fuel subsidy naman para sa mga pampublikong transportasyon. Magpapatuloy hanggang sa katapusan po yan ng taon ayon sa Energy Department.
1: Samantala po naman, Maharlika Investment Corporation bukas daw na maging kasosyo ng US-led Pacsilica ayon kay MIC Chair at Finance Secretary Frederick Go. Sovereign Wealth Fund interesado umanong ponduhan ang supply ng kuryente sa A-Hub.
2: Halaga naman,
1: A1 Hub.
2: Samantala, halaga ng utang ng mga magsasaka at mangingisda sa mga bangko lumobo na po sa 3 trilyong piso. Krisis sa agrikultura at mga kalamidad, itinuturong dahilan ng paglaki ng inuutang ng mga magsasaka.
1: ABS-CBN, mas lumaki pa ang pagkakaluge sa unang kalahati ng taon dahil sa mababang kita mula sa advertising at kabuuang revenue kumpara sa nagdaang taon. kita mula sa world tour ng Bini, inaasahang magpapabuti sa performance ng kumpanya.
2: Mga miyembro po ng Social Security System o SSS na apektado ng bagyong Maymay at hagupit ng habagat, pwedeng makautang ng mahigit 20,000 sa ilalim po yan ng Emergency Loan Program o ELP.
1: Samantala pa rin po naman, nasa 64.7% ng retail transactions ang ginagamitan ng digital payments at electronic payment channels, ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Sa balita po sa ibang bansa, piloto sa Malaysia arestado dahil sa posibleng drug smuggling.
1: At Iran, magbibigay daw po ng 30,000 dolyar na pabuya para sa sino man ang makakapatay o makakahuli ng mga sundalong Amerikano. Doble po raw ang pabuya kung babae ang makagagawa nito.
2: Diyan ang kapatid ng sinasabing gang leader patay sa pamamaril sa Espanya.
1: Ma, ito ho naman, Mount Anak Krakatau sa Indonesia, sumabog, nagbuga ng mataas at makapal na abo.
2: Pag-ulan po sa South Korea, nagdulot ng pagbaha at pagkuho ng lupa sa probinsya po ng Gyeongsang. Isa kumpirmadong patay.
1: Habang libo-libo po ng mga residente ng isla po ng Flores sa Indonesia, naghihintay pa rin ng tulong matapos ang malakas na pagyanig doon.
2: Apat na Renaissance painting sa isang Sicilian Museum sa Italia, ninakaw.
1: At sa ating Sports 5, inaabangan po ang pagkaharap ni na Alex Iala at Amanda Anisimova sa Cincinnati Open ngayong umagang ito.
2: Inalo naman sa technical knockout ni Alex Santisima Jr. ang dating world champ na si Yukinori Oguni sa Tokyo, Japan.
1: At Gilas Filipinas Youth nasungkit at second seed na ngayon sa Group A matapos tambakan ng Thailand sa Under-18 Asia Cup sa India. Score 91-62.
2: Kay Soto, balik Gilas Pilipinas na. Sumali sa ensayo ng team kagabi.
1: Ay buti naman. Philippine Women's Golf Team sasabak daw sa Asian Games sa Japan.
2: Portuguese footballer Cristiano Ronaldo magre-retiro na raw pagkatapos ng kasalukuyang season.
1: At world number 1 pole vaulter Mondo Duplantis nakuha ang ginto sa European Athletics Championship sa UK. Yan po ang pinakahuling balita tungkol dito ho kay Mondo Duplantis.
2: At work at samantala sa balitang showbiz, mga kapatid, mag-iina, sumakot ng parangal sa awards night ng Cinemalaya Film Festival.
1: Love Bannon, aabangan sa pagitan po ni Coco Martin at Julia Montes sa Sigabo.
2: Ticket para sa Manila concert ng K-pop girl group na Les Seraphim ngayong Disyembre, aba available na sa susunod na buwan. Aabot po ang ticket sa 4,000 hanggang 15,000 pesos.
1: At American actress na si Hayden Panettiere, pumanaw sa edad na 36. At yan nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ang mga detalye sa mga ilang pong mga tampok na balitang ito sa amin pong pagbabalik kasama ang
3: News 5 FM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest up!
7: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: B1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Watch Patriots, hosted by Matteo Ghidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
14: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
15: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip.
5: yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
8: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
15: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
16: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
17: You have to build your character.
5: Yeah.
17: So masabi ko,
18: your surname is Ayala.
15: Yes.
18: And you work for Ayala.
15: Yes.
18: Are you related with the Ayalas?
15: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
19: B107.9.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody's happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment.
1: Sa True FM TV on Signal. At maya-maya po ng kaunti tayo live sa RPTV at maging sa TV5. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, lampas taong baha ang bumulaga sa ilang pong mga taga Metro Manila. Busog nga po ng tuloy-tuloy na mga pag-uulan dahil po sa habagat. Isa sa nakaranas ng lampastaong tubig ang mga taga-barangay Tatalon sa Quezon City. Ito ho yung sa may malapit sa Araneta. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa lawak at lalim ng tubig. Abot-bubong din po ang baha sa barangay Del Monte kaya halos umabot po sa mga kable ng kuryente ang taas ng tubig. Dahil dyan, ilang pong residente ang kinakailangan pong ilikas gamit ang bangka. Pinaharin po ang G. Araneta Avenue tanghali pa lamang kahapon ay talaga naman. Opo, hindi matapos-tapos ang problema din eh, no? Kahit na ho nakailang flood control project sila diyan. Doon po naman sa Visayas Avenue, rumagasap po ang tubig at namerwisyo sa mga motorista. Umabot din po sa second floor ng mga bahay ang tubig sa Rojas District, kaya nasa 100 pamilya po naman ang kinakailangang ilikas. Ito po naman yung malapit sa St. Luke's Medical Center. Ayon po sa PAGASA, asahan pa rin daw po ang patuloy na masamang panahon dahil po sa habagat ngayong araw. Uulanin pa rin po daw ang Metro Manila, Ilocos Region, mga lalawigan po ng Central Luzon, Calabarzon hanggang sa Mindoro at Antique. Magiging maulan din po naman daw sa Benguet, Negros Island at ilang pambahagi po ng Western Visayas. Maganda umaga po sa ating mga viewers ngayon sa TV5 at maging sa RPTV.
2: Samantala sa kaugnay pong balita, sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar. Bunsod pa rin po yan ng masamang panahon. Kabilang po dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet. Wala rin face-to-face classes sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Maging sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental, Mindoro. Magpapatupad din ang alternative work arrangements sa mga government office sa mga nasabing lugar.
1: Inanod ka ng baha, sigurado ako baka di ka makilala dyan. Samantala po naman, lumabas po sa patuloy ng impeachment trial kahapon na utos daw mismo ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang kanyang 500 million pesos na confidential fund sa hepe ng kanyang security group. Ayon mismo sa hostile witness na si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, utos daw mismo ng vice na ibigay ang mga kinubrang confidential fund kay Colonel Raymond Lachica. Alam daw kasi ni Lachica ang mga confidential activities na paggagamitan po ng pera ng bayan. Ang problema lang, malinaw po sa joint circular o patakaran po sa paggamit ng confidential fund na ang special disbursing officer lamang ang dapat na siyang humahawak ng pera.
21: Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica.
0: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
19: She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina?
0: Tama po, Your Honor. Po yung...
1: Tama po, yan po ang tinig ni Attorney Virgil Ligutan ng prosecution at testigong si Gina Acosta at tinig po ng presiding officer. Salamat! Ay po kay Acosta, 125 million pesos ang ibinigay po niya kay La Chica noong pong 2022 at 375 million pesos naman noong 2023. Sa isang punto nga po ng trial ay nagpakita po ang prosecution ng AI photo para ipakita kung gaano karami yung 125 million pesos na cash na konti funds. Dinemo pa ni Acosta kung gaano kalaki yung kanyang nakitang bulto ng pera. Pero panay objection dyan ng depensa.
21: You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 120 pesos in cold cash.
22: Your Honor.
21: Wait. Not yet done.
19: Counsel, to finish the question, okay. Attorney Bacuel.
21: Can you please confirm if the cold cash you saw, 125 million pesos, do they look like that?
22: Is this AI? I mean,
21: yes, of course. That is simulated.
19: Okay.
22: Is this AI?
21: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology.
19: Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad? Kasing lapad po ng witness stand? 125 million po yan, dalawang kahong ganyan.
0: Opo, Your Honor.
1: Yan muli po ang tinig ni Attorney Ligutan at ni Binibining Gina Acosta. Mamaya po kakaruhin natin yan, ha, kasi po yung nasa crate na bulto ng pera sa pananaw po ng iba, ano po, ay mukha daw pong sobra doon sa 125 million pesos. So we will find out later on. Siguro sa mga naghahatid ng maleta, kabisado kung gaano karami ang perang yan. Samantala po naman, lumalabas din po sa paglilitis na walang specific na accomplishment target ang 125 million pesos na comfy funds ni VP Sara. Pero merong physical and financial plan. Yun nga lang, inamin din po ni Acosta na meron pong ginawa ang OVP na wala sa original na plano nila para po sa comfy funds gaya ng tree planting, libreng sakay at medical assistance na isinama sa accomplishment report ng tanggapan ng Vice Presidente.
2: Wala naman daw informasyon ang Malacañang sa kumakalat na umano'y healing down ni Vice President Sara Duterte na private meeting para po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Base sa mga kumalat na balita online itong weekend, hindi raw pinagbigyan ng palasyo ang Vice dahil may scheduled meeting na si BBM. Sabi pa sa ilang social media post, humihiling daw si VP Sara na payagan siyang mag-resign at hayaang tumakbo sa 2028 elections. Pero walang opisyal na pahayag dyan ang kampo ni VP Sara at hindi rin daw nabalitaan ang palasyo. Ayon pa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung sakaling totoong gustong makipag-usap ng Vice sa Pangulo, bukas naman daw ang Malacañang.
1: Sa ibang balita po naman, pumalag ang ilang kongresista na ponduhan muli ang flood control project sa susunod na taon. Sa pagsisimula nga po ng budget deliberation sa Kamara kahapon, lumalabas na 107.4 billion pesos ang alokasyon para sa mga flood control projects sa 2027. Napakalaman din pong walang proyekto sa Davao Region kontra baha. Giit ni Active Church Party List Congressman Antonio Tino, Taasan na lamang daw ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classrooms imbis na pondohan na naman ang mga flood control projects. Paliwanag po naman ng DBM, ang paglalaan daw po ng pondo ay nakadepende sa kakayahan ng ehensya na ito'y gastusin.
3: Ngayong second half pa lang po sila nag-uumpisang ma-implement yung kanilang nakalaang budget po para sa kanila na inaasahan pong mag-spill over hanggang 2027. By 2027, meron din po tayong isang package ng classroom infrastructure, school infrastructure project na tinatarget po nating ma-implement through a public-private partnership. So ito po ay meron po tayong target na ito po yung PSIP 3 na may estimated project cost na 105.7 billion na labas po on top po of our General Appropriations Act being a public-private partnership, Your Honor.
1: Yan po ang tinig ni Budget Secretary Kim Robert De Leon. Ngayon po araw ng Martes ay suspended po ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya pwede hong magluto si Ma'am Anna, si Ma'am Ann, ng agahan ganun. Samantala mga kapatid, alas 6:40 na ang ating tamang oras ngayon. Good morning sa ating mga suki ngayon. Natuloy pa rin pong hanap buhay sa mga namamasada ngayon. Kamusta ang inyong biyahe? Meron na bang customer o pasahero? Wala pa rin, ay talaga naman. Hirap nga maghanap buhay ha. Pero sa gitna po ng lahat, kahit na mahirap po ang buhay, dapat hindi natin sinasayang ang mga biyaya ng buhay. Diba, Andre? Para hindi ka sabihan ng ganire, oy lalaki, kumusta ka na naman? Bigo ka ba? E sandali lang ha, excuse me, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E diba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi natin ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalaga!
1: Oh, Chiba! Yes, sir! Yes, ma'am! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng mga uri manggagawa, mabuhay ang ating mabuhay mga ka-Bravo, mabuhay! Tama yan, hindi ka papatay-patay. Good morning mga ka-Bravo. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ilang pang importanteng balita agad-agad.
7: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
23: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
24: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
23: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
25: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
26: B1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Your ultimate playground. True FM.
2: Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nalubog sa abot bewang na baha ang ilang bahagi po ng Dinalupihan, Bataan. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan doon. Ang ilang residente sumakay na po ng kalabaw para makatawid sa tubig. Mas mababaw naman ang tubig sa ilang lugar, pero kinakailangan pa rin lumusong ng mga residente. Dahan-dahan din sa pagmamaneho ang mga driver po ng pedicabad tricycle. Bukod sa mga kalsada, hindi rin nakaligtas sa baha ang mga sakahan. Nakadagdag po sa pagtaas ng tubig ang umapaw na ilog. Samantala, bumigay ang bagong gawang dike sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Ayon sa isang residente, nawasak po ang dike sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nangangamba tuloy ang ilang residente na abuti ng tubig ang kanilang mga bahay. Pinaiiwas na ng LGU ang mga residente sa lugar. Nagsasagawa na rin ang sandbagging operations sa lugar habang naghahanda na rin para sa relief operations. Base sa ilang record, itong Pebrero lamang natapos ang dike.
3: Nalubog din po sa baha ang maraming kalsada doon sa lungsod ni JB Garganera sa Antipolo. Kabilang po sa mga naapektuhan ang ilang mga bahagi po ng Sullivan Avenue sa Barangay Mayamot. Kaya marami po ang nayamot. Sa ilang larawang nga po'y kitang hirap sa pagdaan ang ilang mga maliliit na oto gaya po ng mga motorsiklo at kotse. Sa kabila po niyan, may ilang po mga residente na lumusong pa rin po sa tubig. Patuloy po naman daw ang pagbabantay ng mga barangay official sa mga binahang lugar.
2: Samantala, hindi rin nakaligtas sa baha ang Morong Rizal. Nagmistulang ilog at rumagasa ang tubig sa ilang bahagi po ng Barangay Lagundi. Hirap na sa pagdaan ng mga tricycle at mga motorsiklo. Maingat din sa pagtawid sa kalsada ang mga van at SUV.
3: At mga kapatid, binaha din po ang maraming kalsada doon sa Makabebe, Pampanga. Hanggang 20 at hanggang bewang din po ang tubig sa ilang mga lugar. May lampong naglakas loob na lumusong habang may iba ho naman na gumamit na ng mga bangka. Nagharang po naman ng sandbag ang ilang negosyo para makapagbukas pa rin kahit na binabaha ang mga kalsada. Baha pa more! Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Sa lahat din po ng ating mga suki sa construction business at sa mga manggagawa po sa construction, aba, tuloy lang po ang trabaho ha, kahit na ulan. Ang iba wala po talagang choice, no?
4: Mabuhay
3: lalo
4: ka.
3: Lalo po doon sa mga arawang nga po ang sweldo. Kapag ang pinag-uusapan natin sa construction ay yung pong standard ng mga materyales, yan po ang dapat talagang sundin. Standard ang materyales, hindi substandard. Kaya kapag ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Yan ang kalidad. Yan ang quality. Maasahan pati po yung kanyang safety. Para sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko. Wala nang iba, JMAX lang. JMAX Light Steel Frames. Available yan sa Solera Ceramica sa Liloan, Cebu. Ayun o, Solera Ceramica, Liloan, Cebu. At sa YY Home Builders Depo, doon po naman sa Tagbilaran City sa Bohol. YY Home Builders Depo, Tagbilaran City, Bohol. Thank you ha. At ang JMAX ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. And again, maganda umaga po Sir Johnny Nang at mga kawani ng DN Group of Companies. Tuloy po ang trabaho. Good morning, Sir Johnny.
5: Good morning.
3: at maging sa kanyang buong pamilya habang nag-aagahan nanonood sa atin na mabuhay. Ang mga taga Ultra Insulated Panel Systems Corporation, mabuhay and thank you! Ngayon sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, matapos ang rollback noong pong isang linggo, aba eh! Ngayon po, eto ho na naman tayo. Para bagang pinasarap ka lang ganern. Panibago pong sirit sa presyo ng petroleum products. 4 pesos po ang taas sa diesel, habang 2.40 ho naman daw sa gasolina, habang 5 pesos naman dyan po sa kerosene. Ang sinasabing dahilan po ng taas presyo, ang muling paglobo ng ang muling paglabo ng usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan.
2: Samantala, naghain ang mosyon ng Department of Labor and Employment o DOLE para tanggalin po ang freeze order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage. Isinumiti ito ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ang nasabing korte ang naglabas po ng injunction na nagpahinto sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo. Ang giipon ng DOLE, walang jurisdiction ng korte at labag sa Article 126 ng Labor Code ang ginawa ng korte. Sa ilalim po ng Article 126 ng batas, ipinagbabawal ang kahit na anong paglalabas ng temporary restraining order, preliminary or permanent injunction laban sa pagpapatupad po ng isang wage order. Ang anumang apela sa isang wage order ay dapat maidulog sa National Wages and Productivity Commission. Ilang ulit nang tinuligsa ng mga labor group ang nasabing desisyon ng korte.
3: At mga kapatid, ang tanong po ng ilang mga labor groups, ano po? Sa Labor Department, bakit ngayon lang na umabot na po sa injunction yung desisyon? Dati po kasi ay TRO lang. Bakit ngayon ka lang? Samantala po, tinanggap po ng China Bank ang property na ipinalit ng Villar Group sa kanila pong loan para nga maibigay na sa pamahalaan ang orihinal na lupang nakasanla na pagtatayuan ng LRT1 Extension Project. Magugunitang dalawang lupa na umano'y ibibigay raw ng mga Villar para sa proyekto ang nakasangla pala sa bangko. Kaya para mabigyan solusyon ito ay nagpalit daw ng Villar Group ng isasanlang property, kaya daw po nalutas na ang issue. Nakatakdang ibigay po sa pamahalaan ang mga dokumento sa September 1 bilang patunay raw na wala na pong mortgage sa bangko ang mga lupang umano'y ibibigay daw ng mga Villar.
4: Ibig sabihin, magiging clear na wala na yung wala na yung mortgage doon sa dalawang property na yon. September 1 ay i-issue yung parang clearance or release nung dalawang property na yon. Then pangatlo, itong Villar Group will be making a formal communication sa DOTR kung ano talaga yung nangyari doon sa meeting na yon.
3: Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Hernando Cabrera.
2: Higit 1.4 billion pesos ang naitalang pinsala po sa ating agrikultura dahil pa rin sa epekto ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, higit 34,500 hektarya ng lupa ang apektado ng sama ng panahon. Higit kalahati po dito ay pinsala sa mga pananim na palay na may halagang 794.4 million pesos. Sunod po ang high value crops na umabot sa 454 million pesos ang tinamong pinsala. Sa kabuuan, higit 35,000 metriko tonelada ang nawalang produkto. Higit 43,000 magsasaka at mangingisda naman ang naapektuhan. Ayon sa Agriculture Department, halos 211 million pesos na halaga po ng farm inputs ang maaaring kunin sa kanila na mga magsasaka. May hanggang 25,000 din na po pwedeng mailoan sa ilalim po ng Survival and Recovery Loan Program.
3: At mga kapatid, naging viral nga po ang mga video kung saan sangdamakmak na mga Chinese cabbage at mga carrots ang itinapon na lamang sa Tublay, Benguet. Paliwanag po ng Agriculture Department, dinala ang mga gulay sa trading center sa La Trinidad para nga daw ibenta, pero masyadong mahaba ang pila ng mga truck kaya inabot ng 2 araw bago ito na ipasok. Hirap din daw pong ibenta ang mga repolyo, kaya po napilitan na lamang ang mga magbubukid na ito'y itapon. Ayon sa DA, malaki ang ibinaba ng mga nag-aangkat ng gulay sa Benguet dahil nga daw po sa masamang panahon, kaya bumaba din po ang demand sa mga gulay doon. Pwede ho naman daw po mabigyan ng ayuda ang mga magbubukid ng gulay ng mga LGU sa ilalim po ng Sagip Saka Act.
5: In the part ng DA, actually tuloy-tuloy yung programa natin. Una, through Kadiwa. Mm-hmm. And then, bago pa nangyari itong mga pag-ulan, 11 tons na ng gulay yung nabili through the Magdalite AmAm Farmers Association dyan sa Cordillera. Mm-hmm. And then, ang DA mismo sa region natin, bumili ng 1.5 metric tons na binila doon, ibinenta doon sa lobby mismo ng DA. And then, almost 10 tons yung na-deliver sa tulong ng ating regional office.
3: Yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa. Pero sabi ho naman ng ilang pong grupo doon sa Benguet, ang sinasabing Sagip Saka Act ay wala pa ho daw kaukulang pondo na nagmumula para po naman sa mga LGUs na bumili ng mga pananim at mga produkto ng mga magsasaka. Sa oras na alas 6:54, mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
2: Kinumpirma po ng ilang mataas na opisyal ng Iran na hindi nila pinapayagang pumasok ang U.S. forces sa mga karagatang sako po sa bahagi ng Middle East. Sa pahayag ni Iranian Chief Commander Amir Hatami, kabilang sa tinukoy niya ang Persian Gulf, Gulf of Oman at ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ang giit ni Hatami, hindi na raw may babalik nito anumang pakikipag-ugnayan ng mga puwersa ng Estados Unidos sa kanilang base militar sa Middle East. Matatanda ang nananatili pa rin ang tumitinding tensyon sa pagitan po ng Tehran at ng Washington. Wala pa namang tugon dyan ang White House.
3: Habang muling iginit po naman ni U.S. President Donald Trump na hindi rin po maaari magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Yan po ang sinasabi ni Trump. Kasunod nga po ng kakulangan sa paggulong ng usaping pangkapayapaan na diplomasya para nga ma-resolve ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon pa kay Trump, tanging target daw ng kanyang administrasyon na harangin ang anumang pagtatangka ng Iran sa pagkakaroon ng mapaminsalang mga armas.
2: Sa iba pang balita, lubog po ang maraming lugar sa bansang Peru kasunod ang pananalasa ng matinding ulan doon. Sa tindingan ng kalamidad, ang ilan sa sewage systems bumigay na habang dose-dose ng mga kabahayan maging mga kalsada mistulang dagat po sa tindi ng baha. Dahil dyan, ipinag-utos na ni Peruvian President Keiko Fujimori ang kanselasyon ng klase kahapon. Patuloy naman po ang isinasagawang assessment partikular sa mga lugar po sa Lima sa kabuuang pinsala ng nasabing matinding pag-ulan sa Peru.
3: Doon kaya ay trilyon din ang kanilang ginagasta para sa kanilang flood control project. Samantala po naman sa South Korea, isa ang patay habang tatlo ang sugatan matapos ang landslide. Hatid rin po ng matinding pag-uulan. Kabilang po sa mga sinilanta ng masamang panahon ang lalawigan ng Gyeongsang noong Lunes. Sa tansya po ng kanilang Weather Bureau, aabot sa 800 mm ang ibinagsak na ulan simula noong Sabado. Aabot naman sa halos 100 residente ang inilikas ng mga otoridad.
2: Lumobo naman po sa 68 ang kumpirmadong patay kasunod ng malakas na magnitude 7.7 na lindol. Dyan po yan sa Indonesia. Bukod sa mga nasawi, tumaas sa higit 200 ang bilang ng mga patay. Kaugnay naman yan, kinumpirma ng Indonesian authorities na 2 ospital na ang idineploy bilang tugon sa mga apektado ng malakas na lindol. Taong 2022, nang unang yanigin ang malakas na lindol ang bahagi po ng East Java sa Indonesia.
3: At mga kapatid, sa oras nga po na alas 6:56 na. Ngayon, sa mga suki po ni Nanay Christy Fermin, sa mga nag-aabang po sa ating entertainment news, gaya po ni Ate Dina Aquino. Ayan. Ibigay mo na yan, Flower Girl!
2: Miss Panagbenga Festival. Sa oras nga po ng 6:58 sa Balitan Entertainment, nagtay ang ilang aktor sa awards night para po sa Cinemalaya. Sa Best Actress Award, panalo si Mamang Pokwang. Uy, lagi yan nakikinig at nanonood sa atin. Good morning, Mamang!
3: Good morning!
2: O, nakita niya nga yung t-shirt natin, kaya umorder siya kay Tita Dina. Good morning po, Mamang Pokwang, sina Pokwang at si Ruby Ruiz. Bumida nga po si Mamang sa pelikulang Two Valid IDs habang sa status rejected naman si Ruby. Pang-apat na acting award na po ito ni Ruby sa Cinemalaya. Tayo rin po sa Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng pelikulang Mag-iina at KD Umali ng Hand of God. Nakuha naman ni Between Escalante ang Best Supporting Actress para sa pelikulang Animal. At ang nanalong Best Full-Length Film ay ang pelikulang Mag-iina.
3: Baka may sequel yan.
2: Yung Animal?
3: Hindi.
2: Mag-iina?
3: Yung Mag-iina.
2: Ano?
3: Mag-aama naman. Magkakaroon daw po ng Day 3 ang konsyerto ni Asia's songbird Regine Velasquez. Gaganapin po yan sa October 19 sa SM Mall of Asia Arena. May oras pa para ho mag-ipon dahil nga sa August 30 ang ticket selling na magsisimula po at 6 p.m. Naurong ho naman ang meet and greet ni Regine sa October 20 para po sa Platinum 1 ticket holders. Sa City of Dreams daw po sa Paranaque ang venue nito. Magbubukas din po ng karagdagang slots sa meet and greet para nga sa mga pupunta sa day 3 ng concert.
2: Kilig naman po ang hatid na Kiara at Mikoy sa kapatid serye po na A Secret in Prague. Si Mikoy, naku, nagpropose na kay Kiara. Pero happily ever after ang dalawa sa bagong yugto ng kanilang storya. Kwento ni Andrea, gumaganap bilang si Kiara, masusubok daw ang kanilang relasyon. Wala nang gulo, wala na ring sikreto. Magkakaalaman na daw ngayon kung compatible ba ang dalawang karakter para sa hinaharap. Abangan pa rin po ang mas exciting na love story ni Mikoy at Kiara sa A Secret in Prague. 9:30 po yan ang gabi ha. Napapanood nyo po sa TV5.
3: Pumalag po naman ang panganay pong anak ng Kramer family na si Kendra laban sa bashers ng kanya mga magulang na si Dog at si Cheska. Ibinahagi po ni Kendra sa Instagram ang kanyang pagkadismaya sa mga pagbabatikos daw po natatanggap ng kanyang pamilya. Tinugunan niya ang mga usapin at paratang na pinilit lamang siya ng kanyang mga magulang na pumasok sa showbiz. Niliwanag niya na pangarap niya ang magkaroon ng sariling karir sa industriya. Buong puso ro itong sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Gitpa ni Kendra, hindi controlling ang kanyang mga parents.
2: Samantala mga kapatid, isang heartwarming moment ang na-witness po ng ARMY sa Arirang World Tour ng BTS. Diyan po yan sa Amerika. Hinalikan kasi ni BTS member Jimin ang isang batang cancer patient sa Texas leg ng kanilang concert. Mula po sa stage, naglakad sa audience area ang K-pop superstar para malapitan at mabigyan ng souvenir na keychain ng fan na isang cancer patient, si Olivia. Bakas naman po ang tuwa sa kanilang fan na tinulungan ng Make-A-Wish Foundation para po matupad ang kanyang pangarap na makapunta sa BTS concert. Nakatakdang bumalik dito sa Pilipinas ang BTS sa kanilang 3-day concert na gaganapin sa Bulacan sa March 2027, and by that time, I do hope marisolba na nila ang traffic doon.
3: Mga kapatid, alas 7 na! E paano?
2: O so paano, partner? Bukas po Miyerkules na. Pero bago tayo magpaalam, dito po sa mga nakatutok po sa atin sa TV5, ang tamang oras muna na eksakto alas 7 po ng umaga or 7:01.
3: Ay, talaga hatid... yung suot mo.
2: Kitang-kita ko nito sa baha pag ako ay naanod ng baha. Ano?
3: Hindi, parang lumulutan lang yung ulo mo. Dito tingnan mo. Parang nakulay ka ng TV.
2: Kasi ano, malamig eh. Nasusuot ko lang to pag malamig ang panahon.
3: Parang ulo lang yung nakalutang eh.
2: Ayun na naman tayo, Ted Filon.
3: O, tingnan mo. Habang gumagalaw yung ulo.
2: Kuya Aaron, nakatitig ka na naman dyan. Oy, pero ang oras natin, hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity. Huwag mo na
3: ulitin yan, ha?
2: Postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Okay. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, at pwede rin po online sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871 at available din po. Subukan nyo na para makasayaw kayo ng walang kahirap-hirap ang Ulta Bio Trial Pack. Para sa masarap at mahimbing na tulog, available po ang trial pack sa Mercury Drugstores nationwide. Ala, bumili pa naman ako ng iba-ibang kulay. Tapos sabi mo, last na.
3: Last na yan. ngayon patatawarin ka muna namin. Sige, so...
2: Mga kapatid sa TV5, paalam na po sa inyo. Bukas araw na ng Miyerkules. Kami ni Manong Ted, hanggang alas 10 pa po pwede kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH at higit sa lahat sa radyo sa 105.9 True FM. See you all tomorrow back sa ating mga kapatid sa FSU.
3: Mga kapatid, narito ang ating Sports 5. Maya-maya po lamang ay magkakaharapan na ang ating pambatong si Alex Ayala at ang Amerikanang si Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Ang laro po ay 8:30 in the morning at ang kain po na ipakita ni Ayala ang pagiging Giants Slayer nito kontra po sa world number 10 na si Anisimova. Siyam na beses na itong nagawa ni Alex sa kanyang karir. Galing si Ayala sa pagkatalo kay Elena Gabriela Ruse noong pong weekend Si Anisimova naman ay tinalo po si Zay Nepzon Mesa. Ito ang unang pagkaharap sa pagitan po ng dalawa. Good luck, Alex!
2: Samantala, looking forward naman daw si Anisimova sa matinding suportang ibubuhos para kay Alex Iyala ng mga Pinoy sa kanilang laro. Kahit pa sa Amerika gaganapin ang laro, inaasahan na raw ni Anisimova na mas maraming fans ang mag-cheer para kay Alex. Pero hindi niya ito alintana dahil anya, mas gumaganda ang laro niya kapag high energy ang stadium. Haharapin po ng mananalo sa laro ang 16 na si Linda Noskova sa round of 16.
3: Matapos po naman ang halos dalawang taon, nagbabalik sa Gilas Pilipinas ang ating big man na si Kai Soto. Sa pinakahuling report nga po ay kasama po sa unang ensayo po ng ating koponan si Soto kagabi. Huling naglaro po para nga sa Gilas si Kai noong pong 2025 Asia Cup Qualifiers. Naghahanda ang Gilas para nga po sa ika-apat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

0: Ian Maliksi, Bianca Pagdanganan at Pauline Del Rosario. Bitbit nila ang mas malalim na karanasan at maturity sa torneo. Target nila ang ginto sa individual at team events. Kamukha po noong 2018 kung saan nga na-sweep ng Pilipinas ang women's events. Gaganapin po ang golf tournament ng Asia mula September 30 hanggang Oktubre. At rest, good luck sa ating pambansang koponan. Magandang umaga po sa lahat ng mga seniors at super seniors. Praise God! Panibago nga pong araw sa ating buhay. Bawat araw po, bawat umaga lang tayo nagising. We say thank you, Lord. Amen. Ay, talaga naman, baby girl.
1: Ay, sinabi mo, baby.
2: Thank you, Lord.
1: Diba? Another day to make it right and to be happy.
0: Another chance, ha, to do better.
1: Amen.
0: Amen. Mamaya po ang ating ugnayan, ha? Si Big Boy Seth Velasquez doon sa ating nakapanayam kahapon na winner po ng ating What's on Your Mind laptop ang tinanggap, at hindi ho natuloy ang ating ugnayan doon sa kanyang panganay na anak. Ano ho, kasi nga nagpuputol-putol ang linya. Para lang ho natin mapakinggan ang kanyang inspiring story. Ito hong panganay po na working student, at ngayon nga po mga kapatid ay meron na po siyang laptop galing po kay Happy Kuya. Thank you. At mamaya din po ang istorya ng taga Marinduque na nabiyayaan po ng tulong para punuin ang kanila pong tindahan. Yan, ang mag-asawa lang po ito na ang sila hong dalawa mismo ay meron pong problemang pangkalusugan. Kaya po malaking tulong ang naibigay po ni Happy Anonymous at ng ating mga Happy Anonymous din para po sa kanilang puhunan, sa kanilang pong hanap buhay. Amen. Alright, ngayon, sa lahat din po ng ating mga suki nga po ng mga seniors, ha? At sa mga paga seniors, doon po sa mga nahihirapan na pong gumalaw-galaw, ay talaga naman ang dami na nararamdaman. E baka naman po nag-OA na tayo. Yung pong OA na gusto kong sabihin din eh, ay yung OA na osteoarthritis. Tonging! Aray ko! Osteoarthritis, sandali lang, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi meron ng OsteoGuard. Claro, OsteoGuard. May glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na, huwag ka nang magpaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking iniinom, as in araw-araw, ha? OsteoGuard, yes! Kay Aten Hati Ocampo Versosa, OsteoGuard po para sa inyo, mister. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard! Para po sa ating pangangatawan. Amen! Thank you! Ay, kahapon nakapagbuhat-buhat din tayo.
2: Thank you, Lord!
0: Habang nanonood tayo ng impeachment.
1: Ayos!
0: Oo.
1: Oo. Biceps day mo kahapon?
0: Nanonood tayo ng impeachment. Anong sa inyo po sa impeachment kahapon? By the way po, mamaya, ang impeachment po ay suspended. Opo, wala pong impeachment trial mamaya. So, bukas na po ito, araw ng Miyerkules.
1: Kailan pa kaya tayo matatapos dyan? Oo.
0: Kapag ganun din po, kabagal, katagal, yung pagtatanong, pagsagot, baka nga abutin tayo ng Pasko.
1: Yun ang mahirap doon. Ng ano? Taon? Pasko ng ano?
0: Pagkabuhay.
3: Nasaan si Ted Pailon?
1: Naku, may nakahanap!
0: Good morning. Alright. Tapos na ako, no? Magpaalala po para sa inyo. Ito muna ang ating pong tamang oras. Ganap ng 9 minutes after 7 o'clock. Good morning! Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka. Excellent. Sarap magkape. Yes, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad. Quality coffee beans at puno yan ng xanthan na nanggagaling po sa mangosteen na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Panalo ka. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee. Ngayon mga bossing, abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang yugto ng mga tampok na balita sa
4: News 5 2FM.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: B107.9
6: The Miss Playtime
3: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations!

0: Salamat mga kapatid. At bukas po yung Miyerkules na.
1: Bilis, di ba, partner? Magulat ka September. Pero, na naman.
0: Pero sandali lang nga po. No? Sana nga po hindi na humag-uulan. Ay talaga naman kahapon po ang mga pangitain, yung mga na-post po ng mga commuters. Ultimo sa loob pala ng tren. Saan tren yun? Yung pinasok
1: bus
0: yun.
1: Ha? Bus.
0: Bus ba yun?
1: Yes, bus yun,
0: sa loob.
1: Partner.
0: Ah, bus. Akala ko tren eh.
1: I think, ano, somewhere in EDSA ba yan? Oo, tama no, EDSA
0: na,
1: nga.
0: Loob ng bus mismo, no?
1: Oo, parang hindi yata EDSA iyon. Tama ba? Yung papunta Makati? Kasi medyo, saan area yun hanapin natin?
0: Akala ko sa loob ng tren eh.
1: Hindi, sa bus. Nakataas bus na yung paapo ng mga commuter kasi pumasok na po yung tubig sa loob ng bus.
0: Oo, pero believe ako sa bus.
1: Naman, nakita mo. Sumuong. Nakita mo yung mga sasakyan.
0: Nakasurvive yung bus, ha?
1: Nakita mo yung mga
0: sa taas
1: sasakyan
0: ng baha.
1: Na inabot ng baha din kahapon.
0: Eh kung yung bus ay inaabot yung sahig mismo ng kanila pong bus,
1: hanggang saan
0: yun? Eh paano pa yung kotse?
1: Exactly.
0: Ay talaga naman. Kaya sigurado ako ngayon, marami po siguro ang mga nabasa kahapon, nababad sa ulan, na ngayon masama ang pakiramdam. Parang ako lang.
1: Nabasa ka ng ulan?
0: Ha?
1: Nabasa ka ba?
2: Tatanda rin kayo.
0: Oh, para ang kulang, hindi mo maintindihan ano kung minsan eh alam niyo sa mga panahong ito, kaya nga po ang ating laging paalaala, doble ang ingat. Yes, alam niyo na po 'yan, ano ho, doon sa mga commuters, sa lahat din po ng mga seniors, magiging seniors, ingat-ingat po tayo kasi nga po ang mahal ng gamot ngayon. Kaya kung tayo po'y bibili ng gamot o pipili ng gamot, dapat doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na ang quality ay talaga namang sigurado sa kanyang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura, eh mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahon po na tayo nagtitipid, obligado magtipid. Lagi po nagpapaalala ang Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab, sa inyong laging pagpapaalala. Mga kapatid, sa oras na 15 after 7 o'clock, ngayon nga pong Tuesday morning, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Ayaw paawat ng ulan mula umaga hanggang gabi, kahapon po yan, hanggang ngayong araw. Nagdulot nga yan ng baha traffic, lalo na po dito sa Metro Manila. At ayon po sa PAGASA, mas matinding ulan din ang kakaharapin natin ngayong araw.
0: At kahapon nga po sa kabila ng masamang lagay ng panahon, impeachment trial natuloy. Pagbibigay po ng confidential funds sa head ng security group ni VP Sara Duterte, ipinag-utos umano mismo ng bise ayon sa special disbursement officer ng kanyang tanggapan.
1: VP Sara Duterte gusto raw maka-private meeting ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang gitang palasyo, wala silang natatanggap na balita tungkol dito.
0: At ngayon po tayo nakaantabay pa rin sa panig dito ng tanggapan po ng bise. Samantala, rollback noong nagdaang linggo, pasarap lang daw. Ngayon, binawi kaagad presyo po ng diesel. Dagdag halos 4 pesos per liter. Habang higit naman 2 piso ang dagdag ng gasolina.
1: U.S. forces na itaboy na raw ng Iran mula po sa Strait of Hormuz. Puwersa ng Amerika, pinagbabawalan ng pumasok sa Persian Gulf at Gulf of Oman.
0: At sa ating pong Sports 5, Alex Iyala, lalabanan po mamaya kontra, ha? Ang bigating si Amanda Anisimova sa Cincinnati Open, 8:30 in the morning today.
1: Sa balitang entertainment, kasabay po ng malakas na ulan, umulan din ng mga karangalan sa Cinemalaya 22nd Awards Night kagabi.
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ngayon, narito ang ilang pang mga mahalagang balitang dapat niyo mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, muling inireklamo po ni VP Sara Duterte ng perjury ang nagpakilala niyang bagman daw na si Ramil Madriaga. Mismo ngang vice-presidente ang naghain po niyan sa Taguig Prosecutor's Office kahapon. Nagugat po ito sa mga isiniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan po siya ng vice na mag-deliver ng mga bag ng pera. Nauna nang itinanggi ng kampo ng vice-presidente ang paratang. Ang giit po ng abogado ng bise, kinakailangang mapanagot si Madriaga sa batas. At para maibunyag ang umano'y malisyoso at walang basihang paratang, kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. March 4, nang unang naghain po ng reklamong perjury ang vice presidente laban kay Ramil Madriaga. Samantala, umabot na po sa 27 ang patay sa pananalasa po ng habagat, base po yan sa datos ng Philippine National Police o PNP. Mas mataas po ito kumpara sa 23 pa lamang sa huling talaan ng NDRRMC. Ayon sa PNP, kabilang po sa mga nasawi ang 26 na sibilyan at isang pulis. May dalawa ring nawawala at 18 sugatan. Sa datos ng Office of Civil Defense, aabot po sa mahigit 5 milyong katao ang apektado ng masamang panahon. Samantala, posibleng maging local joint venture partner ang Maharlika Investment Corporation para po sa mga dayuhang kumpanyang gustong mamuhunan sa planong PAC Silica Hub na itatayo po dyan sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, maaaring makipag-partner ang mga foreign investors sa private sector o sa mga government corporation katulad po ng Maharlika. Kinumpirma naman ng MIC na bukas po ito sa mga posibleng strategic partnership bagamat wala pang formal na kasundo ang naisa sa pinal sa ngayon. Kabilang sa mga posibleng pagkakataon ng pamumuhunan sa power supply at iba pang energy infrastructure na kakailanganin ng high-tech industrial hub. Inaasahang maisasara po ang framework agreement para sa PAC Silica pagsapit ng Nobyembre habang posibleng magsimula ang konstruksyon sa taong 2028. Sa iba pang balita, abot po sa 4 na bilyong pisong tinatayang posibleng masayang sakaling muling ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Bahagi po ito ng 8 bilyong pisong nagasta na ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan, kabilang ang mga gamit, pag-iimprenta ng balota at overtime ng mga tauhan. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, may mga gastusing hindi na mababawi kapag naiurong muli ang eleksyon, katulad po ng overtime pay at mga gamit na maaaring masira o kaya'y hindi na mapakinabangan. Nakadakdang ganapin ang BSKE sa November 2 pero may mga panukala sa Kongreso na muli itong ipagpaliban. Ang gate po ng COMELEC, handa silang isagawa ang halalan habang nasa Kongreso at ehekutibo ang desisyon kung matutuloy ito.
2: Sir Ted, kung atin pong susumahin, halimbawa po ang Indelible Ink, isang taon lang po kasi expiry date. Kasama na rin po yung ballpen, baka po matuyo kasi ang ballpen, yung po mga ipinapaskil na listahan ng mga botante sa labas ng presinto at yung listahan ng mga botante sa loob ng presinto, daang milyon din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-iestima mga kalahati ng 8 bilyon, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopospon ang ating barangay at SK election.
1: Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Samantala mga kapatid, 21 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Sa hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page na Mayet de la Rosa. Araw-araw may live selling po dyan ng alahas para makita nyo pong nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At open na rin po ang kanilang live selling house dyan po yan sa Alabang. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang iba pang mga balita na dapat nyo pong malaman ngayong araw pong ito ng Martes, August 18, 2026. Dito pa rin po yan sa Tambalang Ted Filon na DJ Chacha ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
3: Laging true sa'yo, kapatid!
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello! Hey, one, two, three, four. Again. One, two, three.
7: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: DJ Chacha, kapatid!
1: Bakit may ganun? Oras muna mga kapatid! Yun o, video-video ka lang tayo pag may time. Ang oras nga po natin, it's now 7:24. Ang tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po sa inyong screen para po sa 10% discount for passenger and rolling cargo na ibubook ninyo. Book now mga kapatid dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balita po sa Metro Manila, naperwisyo ang motorista at commuter dahil po sa biglang baha sa Metro Manila kahapon. Kabilang po sa naapektuhan ang Hilpuyat Avenue at Buendia sa Makati. Tumirik po ang ilang jeep na sumubok na tumawid sa mataas na tubig. Ang mga pasahero naman napilitang magbabaan na lamang at lumusong po sa baha. Itinulak na lang din ang ilang rider ang kanilang motorsiklo dahil pinasok na po ng tubig ang makina. Napilitan ding bumaba at maglakad sa gilid po ng South Luzon Expressway o SLEX ang ilang mga pasahero. Ayon po sa uploader, naiipit kasi sa matinding traffic ang mga sinasakyan nilang pampublikong sasakyan. Sa northbound lane po yan, malapit sa Magallanes. Ayon pa sa MMDA, bukod sa ulan, nakadagdag din daw po sa problema sa baha ang mga basura na nakukuha sa estero ng Tripad de Galina na siyang binabagsakan ng mga tubig sa lugar. Sa iba pang balita, kalbaryo rin ang dala po ng baha sa Quezon City kahapon. Lampas taong baha ang naranasan po ng mga residente ng Barangay Tatalon. Ganyan din po ang sitwasyon sa Barangay Mariblo. Kinailangang gumamit ng bangka para lamang makuha ang mga binaha. Maging ang Barangay Del Monte, bangka ang gamit upang i-rescue po ang mga residente. Sa Commonwealth Avenue, nagbistula na ring ilog ang kalsada dahil sa malawak na baha, pati na rin sa bahagi ng Katipunan Avenue. Maging sa kahabaan po ng North EDSA, pabalintawak, pahirapang makadaan ang ilang sasakyan dahil pa rin sa matinding baha. Ang isang bus company pansamantalang nagsuspinde ng kanilang biyahe kahapon. Stranded po ang maraming commuters sa Maynila dahil sa baha. Naku, wag naman sana ngayong araw maulit ito ha. Hindi nga po nakabiyahe ang mga jeep maging ang e-bike. Pahirapan din sa pagbook ng mga motor taxi at TNVS ang mga biyaherong pauwi. Bukod po dyan, mahaba rin ang pila sa LRT station habang siksikan at tayuan na sa mga bus. Nagmistulang ilog sa kalsada po sa Espanya sa Maynila. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista sa pagdaan po sa mga bahang kalsada. Ganyan din ang nangyari sa avenida sa Arpapa sa Maynila mula po sa Manugit sa Abad Santos hanggang sa boundary ng Maynila sa Caloocan. Same same ano, yan na yung baha. O estudyante pa lang tayo, hanggang ngayon yun pa rin. Samantala mga kapatid, balita naman po sa lalawigan. Sa Cebu City, sugatan po ang mag-inang pinagtataga sa kanilang bahay. Sa investigasyon, mahimbing na natutulog ang mag-ina nang biglang pasukin po ng isang lalaking may itak at pagtatagain ang mga ito. Tumakas po ang suspect na kinilalang si alias Loloy matapos ang krimen. Pero nahuli rin po sa hot pursuit operation. Sa investigasyon, lumabas na nakaalita ng suspect ang mister ng isa sa mga biktima. Pero ang mag-ina lang ang inabutan, kaya po napagbunto na ng galit ang mga ito. Itinanggi naman ng suspect ang paratang. Mahaharap po ito sa 2 counts ng kasong frustrated murder. Nahulog ang isang 3 taong gulang na bata mula po sa 2nd palapag ng kanilang tahanan. Sakto namang nasa harap ng bahay ang tiyahi ng bata, kaya nasalo niya ito. Sakto namang, ayun nga po mga kapatid, isinugod na po ang bata sa ospital dahil sa mga bali sa katawan. Laking pasasalamat naman po mga kapatid ng kanyang ina na hindi napano ang anak. Hindi raw nila napansing lumabas ang bata sa kanilang kwarto. Dati na rin daw na nahulog ang bata, kaya nilagyan na ng harang ang kanilang bahay para hindi na maulit ang disgrasya. Samantala, sinalakay po ng magnanakaw ang isang simbahan sa Santa Maria, Bulacan. Hindi na pinaawat, ano? Pati simbahan. Kasama sa mga nanakaw ay 2 candelabra na lagayan po ng kandila. Mga gamit sa misa gaya ng chalice, lalagyan ng ostya, patungan ng poon at 3 bell. Inaalam pa po ngayon kung magkano ang halaga ng mga natangay. Ang hinala ng mga opisyal, ang isang lalaking nakitang sumisira sa padlock ng simbahan ang nasa likod ng pagnanakaw. Inaalam pang pagkakakilanlan ng lalaki. Samantala mga kapatid, oras na muna natin, 7:29. Ang tamang oras at din po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit po ang katawan? Naku, ito na nga po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa kanilang website, ultabio.shop, www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At katandem po ng Ultaflex, ano, kung mapapansin nyo, ay talagang push na push tayo sa energy. Hindi nagkakasakit. Katandem po niya ng Ultabio for immunity, mga kapatid. Para sa masarap at mahimbing na tulog, Ultabio now na. Available po yan ng trial pack niyan sa lahat nga ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, maaari nga raw pong makautang. Maaari nga raw pong makautang sa Social Security System o SSS sa mga miyembrong apektado ng Bagyong Maymay at Hagupit ng Habagat. Ayon po sa SSS, hanggang 20,000 pesos ang pupwedeng utangin sa ilalim po yan ng Emergency Loan Program o ELP. Babayaran po ito sa loob ng 30 buwan at may interes na 7% kada taon. Pasok dito ang mga nagbayad ng hindi bababa sa 18 kontribusyon. Pero dapat ay mayroong 6 na kontribusyon ang maglo-loan sa loob po ng nagdaang 12 buwan. Dapat din daw ay hindi lalampas sa 65 taong gulang ang maglo-loan at walang past due ng naunang loans. Higit 3 bilyong dolyar o 184.63 billion pesos. Ang laki ang pumasok po na pera sa bansa mula sa mga overseas Filipino workers nitong Hunyo. Talagang silang tagasalba ng ating ekonomiya, mga bagong bayani. Ayon po sa Bangko Sentral, mas mataas po ito ng halos 2% mula sa $2.99 billion noong 2025. Tumpak! Ito rin po ang pinakamataas na tala sa unang 6 na buwan po ng taong 2026. Ayon sa BSP, karamihan sa mga cash remittances, ito galing po ng Amerika, Singapore at maging sa Saudi Arabia. Nakatutulong po ang cash remittances para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Posibleng umabot po sa 5.5 trillion pesos naman ang kabuuang kita ng gobyerno pagkatapos ng Administrasyong Marcos sa taong 2028. Ayon sa Department of Finance, inaasahang tataas ng 10% ang makukolektang buwis sa kada taon hanggang 2028. Bunsod pa rin ito ng, bunsod nito, inaasahan po ng DOF na mas pag-iigtingin ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs ang pangungolekta ng kita ng gobyerno. Mga kapatid, sa balita po sa labas ng bansa, hindi bababa sa 3 patay. Kasunod na ng insidente ng pamamaril sa Spain. Kabilang po sa mga namatay ang isang babae na pinaniniwala ang anak ng gang leader sa bahagi po ng Isla Cristina. Kasama rin sa napatay ang kapatid nitong buntis at isang binatilyo. Nagugat po ang karahasang iyan dulot ng gang violence sa pagitan po ng drug trafficking groups sa rehiyon. Kinilala ang umano'y gang leader na si Baba Clan na nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sa Morinia Clan. Patuloy naman ang investigasyon ng Spanish authorities. Nauwi naman po sa bakbakan ang nangyaring gulo sa pagitan po ng armadong grupo at federal forces sa Somalia. Sa report, ito na po ang pinakamatinding na italang karahasan mula Marso ngayong taon. Dahil nga dyan, maraming residenteng lumikas makatakas lamang sa tumitinding tensyon. Nagugat po yan kasunod ng political instability sa pagitan ng nagdaang liderato ni former President Adidiasis Hassan Mohamed. Sa Indonesia, sumabog ang bulkan. Nangyari yan itong linggo sa bahagi po ng Mount Anak Krakatau sa lalawigan ng Lampung. Ayon sa kanilang geological agency, 8 beses na sumabog ang bulkan. Naidagdag pa ang pagragasa ng lava. Walang napaulat na nasaktan sa volcanic eruption. At sa oras po na 7:34, tamang oras at iba rin sa atin yan na Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Sports 5 mga kapatid, nakuha po ng defending champion Strong Group Athletics ang ikalawang sunod na panalo sa 2026 Jones Cup. Inambakan po nilang Chinese Taipei Blue 97-78. 12 agad ang lamang po ng koponan pagkatapos po ng first half na pinalaki pa nila pagpasok ng third quarter ng laro. Kumamanta ng tigda 19 puntos sina Isaiah Pinheiro at Tawan Adji para sa SGA. Sunod na makakalaban po ng strong group ang Japan ngayong Martes. Nagpahaging naman ng pagre-retiro ang football superstar na si Cristiano Ronaldo. Sa isang panayam, sinabi po ni Ronaldo na posibleng lisani na niya ang football pagkatapos ng season. Naglaro sa kanyang ika-anim na edisyon ng World Cup nitong nakaraang buwan ng 42 anyos o it's about time. Siya po ang kauna-unahang manlalarong nakagawa nito. Sa kasalukuyan, naglalaro siya sa Saudi Pro Pro League Club Al o na SR. Hindi maikakailang isa siya sa mga all-time great football player. Ito pong si Ronaldo. Nakapagtala na po siya ng 176 goals para sa club at country mula ng mapabilang sa senior team. Nakuha naman ng world number 1 pole vaulter na si Mondo Duplantis ang ika-apat na European title. Nagtala nga po ng 6.15 meters ang two-time Olympic gold medalist sa European Athletic Championships sa Birmingham sa United Kingdom. Ito ang pinakamataas na abot ng isang manlalaro sa nasabing patimpalak. Silver naman po si Emmanuel Karalis ng Greece matapos ang 6 meters na talo nito. Habang bronze si Baptiste Thierry ng France sa likod po yan ng 5.85 meter. At sa entertainment news, mga kamarites, good morning, Nainay Christy. Bukod po sa mga maaksyong eksena, Love Banan ang aabangan sa pagitan po ni na Coco Martin at Julia Montes sa Sigabo. Excited po ang viewers sa mga nakakakilig na eksena ni na Coco at Julia na gumaganap nga po bilang sina Gabo at Sam. Magkatabi pang natulog ang dalawa sa bahay ni Gabo. Nag-cross kasi ang landas nila matapos makipaglaban si Sam sa mga sindigatos o sindikato sa lugar ni na Gabo. Abangan pa rin po ang nakakakilig na eksena ni na Gabo at Sam sa Sigabo tuwing alas 8 ng gabi on TV5. Samantala, inilabas na po ang ticket prices para sa Manila concert ng Les Seraphim. Gaganapin po yan on December 5 at 8 sa Mall of Asia Arena. 4,000 hanggang 15,500 pesos ang ticket. Magsisimula po ang general ticket selling sa September 5. Samantala, malungkot na balita po. Ito, ira natin ito. Pumanaw na nga po ang Hollywood actress na si Hayden Panettiere sa edad na 36. Inanunsyo po ng kanyang representative ang pagkasawi ng aktres. Wala namang detalye ukol po sa pagkamatay nito. Nagsimula bilang child actress si Hayden o si Hayden at bumida sa mga hit films at series. Katulad po ng Heroes, Nashville, Ice Princess at Scream 4. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:38, tamang oras atin pa rin yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient, may comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Gamitin nyo po yan ha mga kapatid, para po sa inyong passenger at rolling cargo na ibubook na mga tickets dahil sa Fast Cat, very fast, very safe, very convenient, Fast Cat. At yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Manatili pa rin pong nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo kapatid, kasama pa rin po Ted Filon at DJ Chacha hanggang alas 10 ng umaga.

0: yung masaya.
1: Yung mga basura na ating panood, no, na pinuntahan ni Pangulong Marcos. Wag na ho tayong magtaka kung bukas makalawa maulit yun. Diba? Kasi nga nangyari yan true. Right after no matinding pag-uulan. So abangan din po natin yan. Mukhang babalik at babalik pa rin po yung mga basurang yan. Pero siguro sino this to? Time ay baka ho sa iba ho naman nang galing na parte. Kasi ang binabanggit nung una mukha daw ho nang galing sa south yung mga basura. Depende nga yan kasi doon sa ihip ng hangin at yung pong agos po ng current ano, sa Manila Bay. At ang pinag-uusapan po ang issue ng basura, maganda rin po siguro mapakinggan ng ating mga kababayan. Ito pong issue tungkol po sa kung sino ba talaga ang in charge dyan. Kasi mukha po yata yan ang nakakaligtaan ngayon na flower girl eh.
2: Yes, yes, best man. Kung ako flower girl, anong gusto mo? Ikaw ba ang ring bearer o ikaw ang best man?
1: Hindi, ako yung groom.
2: Ayan. Actually, kala ko ikaw yung pare eh.
1: Okay, Ninong.
2: Oo.
1: Hindi po. Pinakamainam ha. Kasi ngayon, eto ho na naman tayo, di ba? Sigurado po sa ating mga magiging panayam in a while, isa ho sa mga sisisihin na naman ay ang basura. Pero yan po naman ang katotohanan din, di ba? Kaya ho nagbabara ang marami po mga waterways dahil nga sa sangkaterbang basura. Pero importante rin po ngayon na sana nga magkaroon na po ng ano totoong pagpapapanagot sa mga responsable nga dapat po dito sa waste management na ito. So mamaya yan po ang ating kaklaruhin. Bagamat siguro sa iba, eh hindi sila interesado dyan. Kasi ang kanila pong pinag-iinteresa na naman ay ang kanilang mga patron.
2: sana ko loyal sa patron. Ikaw anyway, talaga.
1: O sige po, samantala mga kapatid, sa oras nga po na alas 7:41, dala din po ng ating mga chokarana sa mga patuloy po naghahanap buhay at gumagalaw ng patas.
0: Mabuhay ka.
1: Nagtitiis sa gitna po ng malakas na ulan. O mga matinding pagbabaha, tuloy po ang pagkayod. Ang ating mga kabravo, maganda umaga po and thank you. Yung hindi sinasabihan ng kahit na ano pa ang mangyari ha. Importante hindi ka papalya, hindi ka hard starting at makasabihan ka ng ganire. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Brum, brum. Mapapa. Bravo! Katalaga!
1: Yes, sir! Bravo! Good morning, mga ka-bravo! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan din po ang ating supplement para lagi ho tayong nakikinabang sa pinagkakaloob na biyaya ng buhay. Bravo! Bravo! Mga kapatid, abangan po ninyo ha ang ating pong naka-line up ngayon ng mga paksa, mga isyong pambayan at mga panayam para ho tayo matuto sa mga isyong ito. Sa mga taga-Bulacan, patuloy pong ating sigaw, ang sigaw ng bayan. Hoy! Gising!
3: It's time to fiesta with Bet88.
4: Hindi lang naman sa Maynila.
5: B1079.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Anong nangyayari sa paligid niya? Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
10: Okay.
0: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elise Cupides.
2: Pastor, good morning!
11: Good morning, Cha. Good morning, Ted. Sana'y maayos na ang aking internet connection today.
2: Maganda na. Kamusta ang weather dyan sa inyo sa Rizal?
11: Well, pinakabako ka hapon dahil yung baha nando sa labas ng gate. Hindi na lang pinapasok ng Ate Grace mo. So,
2: oo, pinauwi niya yung baha. Oo.
11: Medyo humupa na ngayon. Sana ngayon magtuloy-tuloy na wala ng ulan.
2: Oh, so, hindi ulit kayo nakalabas kahapon, Pastor, kasi sa gate niyo hanggang saan umabot yung baha?
11: Hanggang, hindi naman tuhod, hanggang doon sa...
2: Gutter deep,
11: mm-mm, yes, tama yun. Ka doon.
2: So, sige, we're hoping and praying for a better weather today. Pero syempre, umulan o kahit anong weather pa po yan, mainit, nandyan pa rin si Pastor Jeff. Anong magandang balita ngayong araw ng Martes?
11: Well, sakto to dahil pabago-bago yung panahon. Ano, napansin nyo po, no? Halos lahat naman kasi talaga sa buhay nagbabago. Pabago panahon, tulad ka ng naranasan natin ngayon, nagbabago yung season ng buhay, trabaho, ekonomiya, even relationships natin, emosyon, even yung pangatawan nga natin, nagbabago, no? So, may mga taong nagsabi sa'yo, nandito lang ako palagi sa tabi mo, pero pagka nagkaroon ng problema, nawawala. Or, may mga taong na nga ako magbabayad sa sweldo, pero nung sumweldo, alam mo yun, nagkalabuan na. Ang hirap magtiwala sa mga taong, alam mo yon, hindi mo pala masasandalan. Kaya po, minsan, nawawala na rin tayo ng tiwala sa sitwasyon, sa organisasyon, sa tao. Pero ito pong pag-uaralan natin ngayon na attributes o katangian ng Diyos ay siya'y hindi nagbabago. Sabi po sa Malakias 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang tawag po namin dyan, yung mga pastor na may mga nag-aral ng konting theology, ay the immutability of God. Hindi raw po nagbabago ang Diyos sa kanyang karakter, sa kanyang nature, sa kanyang mga purpose, at sa kanyang faithfulness. Ibig sabihin po, kung faithful siya noon, faithful din po siya ngayon. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, sa Lumang Testament, faithful si God sa mga Israelita, faithful siya sa tao. Faithful din po siya ngayon. Kung loving siya noon, loving din siya ngayon. Kung holy siya noon, holy siya ngayon. Ibig sabihin, yung standard niya, pagmamahal niya, hindi po nagbabago. Kaya po ibig sabihin, kung mapagkakatiwalaan natin ang Diyos noon, mapagkakatiwalaan din natin siya ngayon. Ano po implikasyon na si Lord ay unchanging o hindi nagbabago? Una, may matatag na pundasyon yung pananampalataya mo. Right? Kasi kung nagbabago siya, nakakatakot. Kahapon, mahal ka. Ngayon, hindi na. So imagine niyo yung isang barko na nasa gitna ng storm o bagyo, okay, yung barko na yon, kung hindi nakaangkla, aanuri na lang yon. At delikado pag may matinding bagyo. Ang Diyos po natin ang ating angkla na hindi nagbabago. Pangalawa, we can trust His promises. Kapag yung tao po nagbabago ng isip, ang hirap pagkatiwalaan. Pero ang Diyos po, kung ano yung pangako niya noon, mananatili siyang tapat sa pangako niya hanggang ngayon. At lastly, hindi po nakadepende ang Diyos sa emosyon o pakiramdam natin. Ito po yung importante kasi minsan feeling natin, Lord, hindi kita maramdaman, parang ang layo mo. Pero si Lord, hindi actually lumalayo. Yung karakter niya, yung faithfulness niya, lagi mong masasandalan. Tanong, okay, ano ngayon yung nagbabago sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng fear at uncertainty? May pinagdaan ng kabang transition sa buhay mo ngayon na natatakot ka na baka hindi maganda ang ending. Tandaan natin, sinabi sa Malakias 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ay pinalangin, Panginoon, salamat po na ikaw ay hindi nagbabago. You're the same yesterday, today, and forever. Kaya Panginoon, kami maaaring mamuhay na may kumpiyansa, may pagtitiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal at ikaw yung hindi magbabago magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen indeed. Thank you, Brad Jeff. Salamat muli.
11: Amen. So patuloy natin bandad pagdasal na magbago naman na yung panahon at gumanda na. Yan.
1: And, you do not lose hope.
2: Yeah.
11: Yes.
1: Kasi itong sila Aaron kanina umaga, tsaka si Neb, magtatanong sa akin eh.
2: Ano sabi?
1: Itong batang ito, may pag-asa pa ba ang bayan? Narinig ko siya, si Neb, na tinatanong.
11: Wow.
2: And maganda yun for his age, at least naman aware siya no, sa social issues. Yun ang maganda, hindi ba? Pero ano bang sagot doon, partner? May pag-asa pa ba? Ano yes, sagot ano mo? Ba, ano sinagot mo sa kanya?
1: Hindi ko masasagot yan.
2: Ayun ang mahirap. Ikaw ba, Pastor?
1: Oo. Oh. hanggat
11: may Diyos, may pag-asa.
2: Amen.
1: Hanggat may buhay, may pag-asa. Yeah.
11: Ano ba, Ted, ang balita? Hanggang kailan ba ganito maulan? Sorry, hindi ipapa-update.
2: The rest of the week, Pastor, yun ang sabi ng pag-asa. Until the rest of the week. Webes, medyo mas gaganda ng konti, pero may pag-ulan pa rin. Yun ang sinasabi nila. Pero may binabantay ang low pressure area.
11: Okay. Sige, para maplano ko lang yung paglalaba ko.
2: Tama yan, hirap magpatuyo ngayon. Totoo ka dyan.
11: Oo, malulog. Oo.
2: Totoo. Oh, sige, Pastor. So, paano? Bukas ulit. Miyerkules na.
11: Ang bilis ng panahon. Oh, maraming salamat, Ate Belen Gomez at Ate Pinky Gonzalez. Thank you for listening. Paalam na ako, ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Bread. Hatid sa atin ang...
12: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng
0: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
2: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
3: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
4: Yeah.
3: Ito masabi ko.
5: Your surname is Ayala.
2: Yes.
5: And you work for Ayala.
2: Yes.
5: Are you related with the Ayalas?
2: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
6: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Kahapon nga po, kanina nasa mga balita din natin, umabot nga po sa 201.7 millimeters po ang ulan na ibinagsak sa Metro Manila. At sa ibang mga balita, sinasabi din po ni MMDA Chairman Romando Artes na sa loob lang daw po ng dalawang oras, 138.7 millimeters po ang ibinagsak na ulan dito po sa Metro Manila. Attorney Chairman, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, DJ Chacha, at sa inyo po, Kated, at sa inyong tagapakinig.
8: Good morning po, Chairman. Chairman, marami pong lugar ang binaha kahapon, ano, hindi lang dito sa EDSA, maging sa iba't ibang panig po yan ng Metro Manila. Nabanggit nyo po sa iba't ibang interviews kahapon yung matinding ulan na naranasan natin kahapon. So, ang tanong po namin ngayon, talaga po bang dahil dun sa tindi or extreme na pag-ulan, yung dahilan kung bakit hindi kinaya ng ilang mga kalsada natin yung kung bakit nagdulot po ito ng baha, or may iba pa po bang rason, gumagana po ba yung mga flood control projects natin and even yung mga drainage po ba natin, isa rin kayang dahilan dahil nabarahan po ito ng mga basura? Ano pong explanation sa malawak na pagbaha kahapon, Chairman?
9: Well, talaga pong pangunahing rason ay yung pong malakas na pag-ulan, sabi niyo nga po, 201 mm ang ibinagsak sa atin within 5 hours at 138 within 2 hours. Ang peak po niyan between 12 noon to 2 p.m. Yan naman po ay base sa datos ng PAGASA sa Science Garden Monitoring Station. At kung i-compare po yan sa Undoy, ang Undoy po, 455 mm in 24 hours. So, 44% po within 5 hours ng Undoy na rain yung bumagsak po sa atin. Kaya po talagang napakarami ng volume. Yung po mga obstruction, basura, contributory pa rin po.
8: Mm-hmm.
9: Dahil marami pa rin pong drainages na noong naalis po namin yung mga nakabarang basura ay dumaloy naman po yung tubig. It's just that, yun nga po, yung paglalabasan din po nitong mga drainages na ito, tulad po nung sa Sunog Apog, dahil napagana na po ng DPWH yung bomba dyan, ay bumabalik din po yung tubig kasi ipapump out sa Sunog Apog, nag-overflow naman po. So, bumabalik po yung tubig. Ganun din po sa Araneta Avenue.
8: Mm-hmm.
9: Umapaw po ang San Juan River. So, nagbabackflow po yung tubig instead na mailabas. So, talaga pong pangunahing rason, masasabi ko po, ay yung volume po ng ulan na dumating sa atin kahapon.
8: Yung ganun po bang extreme rainfall, Chairman, kaya po ba yun ng mga drainage systems natin, yung existing drainage system na meron tayo?
9: To be honest po, ipag ganyan po, hindi po talaga kaya. Kaya po, even po yung ating mga bomba ay hirap dahil po, although marami po sa ating mga bomba ay malalakas na, na rehab po yan under World Bank ng DPWH. Pero pag ganyan po kasing kalakas, medyo yung iba po na mga luma nating bomba ay overwhelmed, hindi po nakakaya yung volume. At dahil po maliit yung drainages natin, yung ibang bomba namin kahit na gumagana, minsan po hindi kaagad umaabot yung tubig. So medyo talaga pong sobrang dami po ng ulan na overwhelmed po lahat yung ating mga intervention.
8: Mm-hmm. And with your words din po mismo, Chairman, na sinasabi nyo, parang yung ganong kalawak na pag-ulan, hindi talaga kaya ng drainage systems natin. Pinag-uusapan na po ba ngayon kung i-update po ba natin ito? Kasi kung climate change na talaga yung na-experience natin ngayon at sinasabi po ng mga scientists na talagang extreme rainfall ang mararanasan natin pagka po ganitong halimbawa ay may El Nino, mas pinapalakas po niyan yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Paano po ang gagawin kaya natin dyan?
9: Well, nag-request lang po kami kasama ang DPWH. Pinatapos lang po yung pre-feasibility study na ginagawa ng DPWH po regarding po sa isang comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Yan po ay napaka-importante kasi minsan po hindi nag-uusap yung drainage na ginagawa ng LGU ng DPWH, minsan magkakaiba po yung sukat, magkakaiba po yung elevation, kung saan po tuloy. With the comprehensive drainage master plan po, ang lahat po na yan ay ma-reconcile para po, kahit regardless po kung sino ang gagawa ng drainage, either DPWH or LGU, isa lang po ang susundin nila na design yung comprehensive drainage master plan. Kami naman po sa MMDA, mga repairs lang po kami, hindi po kami nagpapagawa ng bago na mga drainage.
8: Oh, comprehensive drainage master plan po yung binabanggit ninyo. Tinatapos na lang po sa ngayon. Mga kailan po kaya ito matatapos kung sakali, Chairman? Sa ugnayan nyo po with DPWH?
9: Pre-feasibility pa lang po yung ginagawa, meaning preparations po para sa paggawa ng TOR para po ma-request yung funding for that particular study po.
4: Oh, Chairman, magtataka ka rin, no? Sa nilaki-laki ng perang na ilaan na po sa lahat ng mga flood control projects for Metro Manila at sa mga nagdaampong mga malalaki, no, na mga culvert na inilatag ng DPWH pati sa Araneta Avenue, ngayon pinag-uusapan na naman nila ang comprehensive master plan ng drainage sa Metro Manila. Chairman?
9: Diba? Diba? Hindi ko po masasagot yan, Kate.
4: Kaya nga, po, eh, no?
9: Outside of my jurisdiction na po. Pero kami po ay tumutulong sa pagsasaayos niyan. Kasi nga po, kailangan po ng close coordination with